0: Waidhi kala rabbuka jukila katonda uriya yogira na gamba lilmalaika tinga gamba zimalaika zonanga mazo kutonda jajja fe adamu nga bulijuzi mwitaka yao bumbi kumweri yao katana mufu wa mumoyo Allah subhanahu wa ta'ala yatuki kisere bumberi yogumuna aliteka mumoyo na avira kitafe jajja fe adamu alayhi salam wa maru kumutonda na gamba wa malaika inni khalikum basharan zintunzo umuntu min faltalin bulijumu lirabi gumba ebumbi gumweri yao min hama immasnuni nga nalijamu bumbi limazo kumiranga lifuse nekala lichusi za nekurusuruario nga gumuburu unji nyo
1: fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqahu lahu sajidin
0: fa iza sawaituhu katiwe mazo kumuto ndani mwenkanya nkanya bulungi ni mutereza nga we mwurabye ekisera chitu se wa nafakhtu fihi min ruhi ni mfuno moyo gwange gwenalinonze mu myoyo gyange jono kubera nti gwe guli bero moyo gwe nembera nga ngumufu wa mu faqa'u lahu sajidin bamalaika bonna ne bajja ne bavuunamira adamu alayhi salam nga kyali kitiibwa kinene ku budde obwo okubeera nga bakiwa adamu akoleddwa n'emikono gya Allah subhanahu wa ta'ala adamu oyo jajjaffe
1: fasajada malaikatu kulluhum ajma'un
0: fasajada almalaikatu malaika zonna zajja ne zivuunama wali adamu olw'okuwa ekitiibwa kulluhum ajma'un bonna bonna bamalayika bajja otasigalayo malayika yenna n'omu ne bavuunamira adamu akoleddwa n'emikono gya Allah nga mujja mu kika ky'ebbumba nga lifuuse ebbumba eggumu nga alifuuyemu omwoyo n'afuuka omuntu
1: illa ibilisa aba an yakuna maa ssaajidin
0: ilo okujjako ibilisi yagaana okuvuunama aba yagaana okuvuunamira adamu ayakuna maa ssaajidiini yagaana okubeera ddala ng'ali wamu n'abo bamalayika abaali abagonvu abavuunama nga bavuunamira ekyo Allah ky'atonze n'emikono gye
1: qala ya ibilisu ma laka alla takuna maa ssaajidiin
0: qala yatuuka ekiseera Allah n'abuuza ya ibilisu wange gwe ibilisi ma laka alla takuna maa ssaajidiini ky'ekiganya okubeera wamu n'abo abavuunamye nga bavuunamira kyenkoze n'emikono gyange
1: qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun
0: qala na gamba ibilis lam akun li asjuda mbadde site kwa kubeera nga nteekwa okuvuunamira li basharin omuntu obuntu khalaqtahu gw'otonze wano jjo min salsalin ng'omutonda mu bbumba eggumu beerityo min hama'in masnuunin ng'omujja mu bbumba bulijjo lyendaba ng'olibaddeko waliwo oliterese limala okumira nga likyusizza kkala wamu n'olusuwaalyo siyinza kubeera nga nze omuntu nga nze ibilisi ayinza okuvuunamira ekikoleddwa

0: النشرة الإخبارية
1: غانوغي موليد كوبال FM.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Webali kubira kuchikumi mmosambu akatonyeze muenda PAL FM ekulalio muntu wabulijio ama uli nagesa we mwezi nche yulu na kuruwari roga basomera mubujuvu ndisemi alu Shafik Kabazi. Omukule mbeze we gwanga Jeno Yoweri Kaguta Museveni avude yo na asamba jama uli lagabade gatandi soku yitingana nti ebikolwa ebyo busibira mubwa ebyali wo mu government ziyasigu ukulula na tebi zemu kusimba makanda mugwanga na ategeza nti bino byonna ebyogerwa sibituufu n'omulundi n'ogumu. Jeno Yoweri Kaguta Museveni okwogera bino asinzi dembo bakabwe eri gwanga nga asinzi de kumikutu jebyempuliziganya omuli radio tv n'emikutu emigatta bantu. Jeno Museveni nategeeza nti mu mirembe ejayita abantu babuzibwangawo ne bataddamu kulabika n'abandi ne batuuka okulabibwako nga baamaladde okutugumbulwa. Wabula Jeno Museveni ategeezezza nti olunaku olwaleero abantu bwe bawambibwa bawunzika nga batwaliddwa mu mbuga z'amateeka n'embifo ebimanyika kidwa obulungi era kooti nezikola omulimo gwazo. Jeno Museveni avumiridde n'ebikolwa ebyabalwanirizi b'eddembe ly'obuntu okuvaayo ne bakolokotanga government ya NRM ku bibalowooza nti bibeera tebitambudde bulungi naye ng'ate abantu abalala benyigira mu bikolwa ebikontana n'amateeka n'ebyo ebirinnyirira eddembe ly'abalala ate bo tebabanyegako n'omulundi n'ogumu. Jeno Museveni wano w'asinzidde n'ategeeza nti abatembeeyi abaasindiikirizibwa okuva ku nguudo bano baali bakosa ebyenfuna by'eggwanga kubanga baali tebasasula musolo ate nga balemesa n'abantu ab'enjawulo abali mu maduuka abasasula emisolo okutunda ebintu byabwe mu ngeri ennambulukufu obulungi. Ono ategeezezza nti era mu ngeri y'emu bano baali bakosa n'embeera z'ebyobulamu kubanga ebifo mwe baali bakakkalabiza n'okutunda ebyokulya bingi ku byo byali tebituukana na mutindo nga bino biviirako abantu bangi okufuna endwadde ezisibuka ku buligo. Jeno Museveni asabye abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo abakwatibwako ensonga okuvaayo bafune ebifo ebiteekeddwateekeddwa obulungi bateekemu abatembeeyi bano era batandike okulondoolwa wamu n'okusasula emisolo. Yoweri Kaguta Museveni era mu ngeri y'emu asabye bannayuganda okwenyigira obulungi mu kulonda okw'enkiiko z'ebyalo okulabika nga kukubye kkoodi nga balonda abakulembeze abagenda okuyambako okulwanyisa ebikolwa eby'obukenuzi obulyake wamu n'obulabbayi. Ate byo nga tumaze okubisa ku bbali abalimi n'abalunzi abeetabye mu mwoleso ogw'ebyobulimi wamu n'obulunzi mu bitundu eby'ejjinja bavuddeyo ne balaga obutali bumativu era ne bakiikira ensi nga abateesiteesi b'omwoleso guno be balumiriza okuba nti balemereddwa okutambula n'omutindo ogwetaagisa nga kino kiviiriddeko abalimi n'abalunzi obutafunamu kyamaanyi mu mwoleso guno mu bbanga ery'emyaka egisukka 30 nga bagamba nti wali nkyukakyuka zikolebwa buli mwoleso oguddako. Bano balumiriza ekitongole ekigatta abalimi n'abalunzi ekya Uganda National Farmers Federation okubeera nti kikoze kimala okusobola okulaba nti omwoleso guno gutuukana n'omutindo ogwetaagisa. Abeetabye mu mwoleso guno bategeezezza nti wakyetaagisa okubaawo ebifo ebimala obulungi ebituukana n'omutindo gw'ensi yonna era ebisobola okusikiriza abantu abaolesa ebintu eby'enjawulo okuva emitala w'amayanja gamba ng'emidaala egituukana n'omutindo okuteekawo ebifo eby'enjawulo we batendekera n'abantu ab'enjawulo abeenyigira mu by'obulimi n'obulunzi we bayinza okusinziira okulambulula obulungi ebyo bye bakola. Mu nteekateeka egoberera tekinologiya aliwo olunaku olwaleero so nga n'omutindo gw'obuyonjo nagwo gwetaagisa bagamba nti ebifo ebikyamirwamu bisaana okutuukana n'omutindo ogwetaagisa era nga bisobolera ddala bulungi okumala abagenzi okwolesa n'abo ababeera bagenze mu mwoleso. Wano nno we basinzidde ne basaba abateesiteesi ab'omwoleso guno okuvaayo basseewo enteekateeka ennambulukufu obulungi etuukana n'omutindo egenda okuyambako okusikiriza aboolesa n'abo abajja mu mwoleso abava emitala w'amayanja. Wabula bw'abadde ayanukula abetabye mukwolesa akulira ekitongole kino ekigatta abalimi n'abalunzi amanyiddwa nga Dick Kamuganga avuddeyo n'ategeeza nti omwoleso guno gwe gumu ku egyo egikyasingidde ddala mu kitundu eky'obuvanjuba bwa ssemazinga wa Africa okutambula n'omutindo ne tekinologiya eyeetaagisa mu nsonga z'ebyobulimi wamu n'obulunzi era n'ategeeza nti ebyo bitannaba kutuukibwako nabyo balina essuubi nti baakugenda maaso nga bakolamu enkyukakyuka. Ate bo abagoba b'ebidduka nga beegattira mu kibiina kyabwe ekimanyiddwa nga Kachumbala Drivers and Loaders Association bavuddeyo ne beekubira enduulu ewa kaliisoliiso wa gavumenti nga balumiriza eyali omukungu wa paalamenti Chris Obol okuba nti yeeyambisa endagamuntu ez'abagoba b'ebidduka mu ngeri gye bataategeera okusobola okuwa embalirira y'ensimbi nga zino zaayanjulwa mu paalamenti ya Uganda gye buvuddeko. Bano beekubidde enduulu ewa kaliisoliiso wa gavumenti nga bagamba nti ensimbi eziri eyo mu bukadde bw'eza Uganda 675 nambirira ensimbi zino embalirira yaazo yakolebwa nga beeyambisa endagamuntu ez'abagoba ab'ebidduka n'abatikka mmotoka abeegattira mu kibiina ekyo waggulu wabula nga tebeebuuzibwako wabula zaagwa mu mikono egy'abantu abasaatuusi abaali baagala okuwa embalirira y'ensimbi ze baali bamaze okuvaabira nga bakozesa endagamuntu mu kiwandiiko ekibaddeko ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogwakasambula gwe gw'omusanvu omwaka 2026 bannakibiina bano bategeezezza nti endagamuntu zaabwe wamu n'ennini namba saako driving permit zeeyambisibwa omukulu obo n'abali mu nteekateeka ey'okuwuttanya ensimbi ezo ne babateekako ensimbi bo ze batamanyanganako okusinziira ku nnyini ntebe w'ekibiina kino Julius Opendon ategeezezza nti enviiri z'abava ku mutwe okulaba kopi ez'endagamuntu zaabwe nga zirambikiddwa ku biwandiiko ebiraga ensaasaanya y'ensimbi ze batalabangako n'omulundi n'ogumu bano basabye gavumenti ya Uganda okusitukiramu esobole okubayamba okulaba ng'ekikwa kino tebatambula nakyo okusinziira kwemulugunya kuno kwe batutte wa kaliisoliiso wa gavumenti bagamba nti abakulu aboogerwako baateekebwako ensimbi ze batalabangako wadde okuwulirako era nga ku bano kuliko Anguri Yazid yasibwako obukadde bw'ensimbi za Uganda 8 Ben Okiria yasibwako obukadde 33 Ivan Okodol yasibwako obukadde 35 olwo ye Masai Eric nasibwako obukadde 16 songa Etori Moses yasibwako obukadde 15 naye ng'ensimbi zino tebazikubangako kya mulubaale songa waliwo ne bannaabwe abalala abaagenda bateekebwako ensimbi ezo kaakati bannakibiina kino bagamba nti kye beetaaga kwe kubaawo obwenkanya okusobola okulaba ng'amannya gaabwe gasiimu olwa mu nteekateeka ey'ensimbi ezaasaasaanyizibwa eziraga nti zaabaweebwa naye nga tebazikubangako kya mulubaale. Kinajjukirwa nti ng'ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogwakasambula Chris Obo wamu ne bannaabalala mukaaga abakungu bazibwayo ku meera eruzira okutuusa ng'ennaku z'omwezi musanvu lwe banaalabikako mu kkooti ewezesa egy'obukenuzi obulyake wamu n'obulabbayi bavunaanibwe ogw'okuvvola woofiisi oludda oluwaabi lulumiriza nti abavunaanibwa bano beenyigira mu bikolwa eby'obukenuzi wamu n'obulabbayi ne batuuka okuwa embalirira y'ensimbi engeri gye baazikozesaamu etaali ntuufu n'ekigendererwa eky'okunyaga ssente. Baabakulembeze b'abantu abalina obulemu ku mibiri gyabwe bavuddeyo ne basaba omukulembeze w'eggwanga Jeno Yoweri Kaguta Museveni abawe omwaganya ogubasisinkana basobole okumulombojjera ebizibu bye bayitamu ebibaviiriddeko okutambula nga beewuunaganya ng'ababbendeku. Abakulembeze b'abana abalina obulemu ku mibiri gyabwe okuva mu bendobendo erimanyiddwa nga West Nile bagamba nti emirundi mingi Jeno Museveni gy'agenze mu kitundu kyabwe tebakkirizibwa kumusisinkana era nga wabaawo abantu ab'enjawulo abalemesa enteekateeka zaabwe ne babasuubiza nga bwe bagenda okutwala ebirowoozo byabwe eri omukulembeze w'eggwanga. Bano bagamba nti beetaaga wabeewo okugasimbagana ne Jeno Yoweri Kaguta Museveni bamutottolera ebizibu byabwe olwo nno bakubaganye ebirowoozo ku ngeri ebizibu bino gye biyinza okumalibwawo ng'ebizibu bino biri mu ngeri gye batambuzaamu obulamu embeera y'ebyenjigiriza embeera y'ebyobulamu n'okuba nti ebintu bingi tebasobola kubyetuusaako.
2: Aba kulembeze bano bagamba nti emirundi mingi bagezezzaako okwagala okusinkana omukulembeze w'eggwanga wabula ng'abamuli ku lusegere babasimbire kuli Robert Ssewagudde ono nga yakiikirira abakozi abalina obulemu ku mibiri gyabwe mu Paalamenti y'ekkumi n'ebbiri asinzidde mu kuwaayo solar systems eziwerera ddala nsanvu namba eri abakulembeze b'abantu abalina obulemu ku mibiri gyabwe mu kitundu ekimanyiddwa nga West Nile. Era mu nteekateeka eno yeetabiddwako n'omubaka wa gavumenti atuula mu kitundu ekyo ssaako ababaka ba gavumenti ab'enjawulo abava mu bendobendo erya West Nile. Ssewagudde ategeezezza nti abantu abalina obulemu ku mibiri gyabwe basanga okusoomoozebwa okutagambika nga mu nteekateeka ez'enjawulo bawunzika tebayambiddwa. Wano nno we basinzidde ne basaba omukulembeze w'eggwanga abaweeyo akakisa okubasisinkana basobole okumubuulira ebizibu byabwe ate n'okutema empenda engeri ebizibu bino gye biyinza okunogerwamu eddagala. Yo poliisi mu disitulikiti y'e Hoima eriko babiri ebakutte n'ebasaako obunnyogoga ekiwejjowejjo kigenze okukkakkana ng'ebakubye emabega w'emitayimbwa bano nga bateeberezebwa okuba nti bandiba n'akakwate ku musuubuzi eyatugumbulwa gye buvuddeko n'ensimbi eziwerera ddala obukadde bw'eza Uganda 30 ne zimunyagibwako abaseddekezi abagambibwa nti baamusalako ng'enjogera y'ennaku zino bw'egamba ng'ali mu dduuka lye erya hardware n'oluvannyuma ne bamutugumbula ne bakuliita n'omudidi gw'ensimbi. Abakwate kigambibwa nti n'abalala nga ne gye buli eno bakyagumazizza embiro amannya gaabwe tegannaba kwasanguzibwa wakati mu nteekateeka erubiriddwamu okwagala okukuuma obujulizi. Kigambibwa nti omusango guno gwazzibwa ng'ennaku z'omwezi 21 mwezi ogwa Ssebaaseka gwe gw'omukaaga 2026 era ng'abakwate n'aba abavunaanibwa kigambibwa nti baagenda mu dduuka ery'omugenzi ng'ono yali amanyiddwa nga Joshua Barongo mu kibuga eky'e Hoima era bwe batyo ne bamugwako kiyifuyifu ne bamutugumbula ne bamutta n'oluvannyuma ne bakuuna n'obukadde bw'ensimbi za Uganda 30. Baliraanwa ab'omugenzi baagenda okulaba ng'enzingu zeekulungudde ng'omuntu waabwe taggulawo nga bwe kyali kitera okumanyika ne batemya ku b'obuyinza n'abakulembeze mu kitundu abajja ne bagulawo edduuka kwe kusanga nga musajja mukulu yatugumbulwa dda era mukaluwa jjo. Kigambibwa nti omubiri gwe gwasangibwako ebiwundu so nga n'emikono n'amagulu byali bisibiddwa nga waaliwo n'akagoye akaali kamuteereddwa mu kamwa aleme okubaako engeri gye yeekubiramu enduulu. Okusinziira kwayogerera poliisi mu bendobendo erya Albertine amanyiddwa nga Julius Hakija avuddeyo n'akakasa okukwatibwa kwa bano n'ategeeza nti bakolaganye bulungi ne poliisi okujuwa amawulire agakwata ku bannaabwe ne gye buli eno abakyagumazizza embiro nti era okunoonyereza kugendera ddala mu maaso nga bugolo bwe kunaakomekkerezebwa tewali kulonzalonza kwonna bano baakugasimbagana n'omulamuzi. N'amawulire ge tulina okuvaako ebweru w'eggwanga saba minisita w'eggwanga erya Pakistan amanyiddwa nga Shehbaz Sharif avuddeyo n'atendereza okwolesebwa n'emmunyeenyeso eyeyaliko omukulembeze ow'oku ntikko mu ggwanga erya Iran omugenzi Ayatollah Saidi Ali Khomeini kwe yayolesa ng'agamba nti kino kigenda kuyamba emirembe n'emirembe eginaddawo okuganyulwa mu bibala ebyava mu kwolesebwa okw'omugenzi Said Ayatollah Ali Khomeini. Omugenzi Ayatollah yattibwa ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'okubiri omwaka guno amagye ga Amerika n'aga Israel bwe baakola obulumbaganyi ku ggwanga erya Iran ne batugumbula abakulembeze abawerako. Enteekateeka ez'okukungubagira omugenzi Said Ayatollah Ali Khomeini zaatandise ng'ennaku z'omwezi 2 era nga zigendera ddala mu maaso nga bugolo okusobola okutuusa omugenzi lw'anaaziikibwa. Abakulembeze b'amawanga ab'enjawulo n'abakungu mu gavumenti n'ebitongole ebitali bimu be bamu ku abo abeetabye mu kukungubagira omugenzi wabula ng'abakulu mu ggwanga erya Pakistan nabo baakiikiriddwa saba minisita n'abakungu abalala nga bano baatendereza omugenzi Said Ali Khomeini ng'eyali omukulembeze ow'ensonga era eyayamba ennyo eggwanga erya Iran okutuuka ku nkyukakyuka ez'omuggundu wamu n'enkulaakulana etagambika awamu n'eggulire eryo. Lieri unzi saa gocha age saa we mweze nche yoru na kuru alero. Nkweba zoku bantu bade muri liza murunji. Tochu usakalimiko. Semiyalo Shafik Kabazi. Nkwagaliza oru na kuru runji.
3: Gocha Kupal FM Pune.
4: Westline Tents and Shades Company Limited Banwaka Furumu Kukolila Tents Ziriko Mubikevye Njaulo Gambanga FM Tents Pyramid Tents Hoop Tents Kacho Yagala Tenti Gendo Kujaye Chifana Nicho Mukolo Kwo Jango Jefu Nire Oyagala Yabantu Abiri Mbatano Abantu Atano Bantu Chikumi Obelye Manaye Yoro Kumi Jatuita Mega Tent Kubeye Ntunu Dala Banwaka Kulila Na Matundu Vali Amakumu Dala Agabika Kubimotoka Bakula Umbrellas, kusane buka sheds, pasangi wana kawanga wakaita kutawo.
5: Keep to the station. 107.9, Pal FM.
6: Okutandikira ku ngudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiru kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga semasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimura ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunga eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna na ebe kudu mguanga chikumu savu katunyeze mwenda Pal FM ekula ryo mtu wa bulijjo
7: broadcasting from the hills of old Kampala 107.9 Pal FM ekula ryo mtu wa bulijjo
8: Amanya enze Hussein Kadu omwana enze Rayenna Magoma omuvuzi wa Sino Truck avuga bulungi kukubo omubwati njagala nyo Pal FM
9: akalimikale ndiyo yowe kagwera
8: Pal FM etumbu dobula mbwange mu programs ezenja ulo buzaima
10: no
8: wone bano bazuku kakumacha nga bakatandika bati
11: tuli omukenzo
8: Entanda, banange enzenjo gerechi kupale FM bulichimu gwecho ya galo kumanya kuongera kudini yo biabo fuzi oinacho utamanyi oyagala gafude weruwe gwanga rutalulu alashia Ukraine ani ubalu ya biafi wanumu Kampala wane waka
12: hali kupale FM hivali webuti tugenze kutuwa na mundamu gwanga ya Uganda ngabuli jo
13: Pal FM
14: tuwa demuche gula roji okutegi ilagwe tugenda okutunulirono na kurualero nebe ya korela gwanga liye area America
8: program ya Pal FM bulichimu Chituwa mubujuvu Nzemba gambate muva kuchikumu musavu Akatonyeze mwenda Pal FM Gwewe sivire kupar FM Bulichimu chona kwa chiri
7: Broadcasting from the hills of old Kampala
8: Tova kuparu ya fe paru we waka
15: Pal FM kumi bili abili mumukaga Eno soko mpya
9: Akalimikale diyo yowe kagwela yo
16: Yungija
15: Uwayo Na yoba mugambe Neka nevemu mugambe Ngamba gugu Tukulenso vyo kuchusa akalimiko Nukajia kuchikumu musambu katonyeze mwenda Pal FM
17: Oyagala kutandika famu ye yenkoko, ye mbuzi, obe yobumio. Kugawa Agrofarm, tusobola kutendeka engeri okutandika famu yo, ye nkoko, embuzi, nobumio. Tusobola kuwa mkoko obutandikirwako obuluna kulumu, nuku yungira yo. Tusobola kugenda ugendo tandika famu yo, nitukubulira ngeri chi, josobola kutandika famu yo bulungi. Tutuki hele hilo kugawa Agrofarm, kufamu ya fe, ili gayaza nakasaja, oba tukubile kunoti bili noti noti, chenda mutano, mkaga mutano. Musambu mumunana oba noti musambu munana musambu ama kumya abiri kumina musambu abiri tandika famu ye mbuzi obumiu ni nkoko ni gawa agrofam
18: alhamdulillahi rabbil alamin
17: program schools grand competition
19: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا

0: Katini bwenti nzije tutandikire kubizimbe ebisinga obuwanvu mu Dubai tova ku 10 mu musanvu akatonyeze mwenda Pal FM ekula eliyo muntu wa bulijjo kanzije tutandikirawo tusogole ensonga ku nsonga obolyawo tulabe ebyo byotamanyi byotamanya naye nga wandiyagadde okubeeranga obitegeera kwando ku 10 mu musanvu akatonyeze mwenda Pal FM ekula eliyo muntu wa bulijjo twasalawo tubikutuuseeko ngwa osinzira omuntebe yo mudduka alyo mu buliri bwo mu motoka yo woli okubeeranga owuliriza tovaawo katini kanzije tubeerenga tweyongerayo
1: ensi okuvumbula the world's adventure
0: nkukulisaayo mukuwummulamu okwo okutonotono kkiriza mu kifo namba 10 mu kifo namba 12 ekizimbe ekirimu kimanyiddwa nga Marina Touch kino kirina meters 352 era nga kiri kiri mu kibuga Dubai bakiyita Marina Touch kirina meters 352 ekizimbe mu kifo eky'ekkumi kimanyiddwa nga Almas Tower eno Almas Towers eri mu kitundu ekimanyiddwa nga Jamaica Lake Towers kino nno kya designingibwa oba kyazimbibwa nga kidizayiningiddwa nga kiri kitoneddwa ezimanyiddwa nga diamonds bona atuuka mu kibuga Dubai bano bahudu abatera okugenda e Dubai babitegeera bulungi nnyo ekizimbe ekyo Almas Towers bwekituukako bakitonatona ne diamonds era wookiraba omanyirawo nti eyo Almas Towers mu kifo eky'omwenda mulimu Kayan Tower ng'eno erina meters 337 era nga nakyo kiri mu kibuga Dubai wotuukayo kirina 90 degree twist design bwotuuka ku kizimbe kino Kayan Tower ojja kubeera nga okiraba bulungi mu kibuga Dubai mu kifo eky'omunaana mulimu ekizimbe Burj Al Arab eno emanyiddwa nga okuli zi hotel ezaabo abaagala okuwummulamu obuwummuzi gw'obeera eyo ina stress zo kati nga Premier League wagenda otandika bakubye emipiira etaano egisooka oluli lwayagala kwewummuzaamu n'ogamba nti kaŋŋendeko ku Burj Al Arab mbeere nga mpummuza ku birowoozo okoze December wuno agenda kutuuka onoonya gy'omuliro solo okugendako eyo n'ogamba nti ŋŋenze kuwummuza ku birowoozo ku kizimbe ekimanyiddwa nga Burj Al Arab mu kifo ky'omusanvu ekizimbe ekirimu kimanyiddwa nga The Index kirina meters 328 nga kirina emyaliiro 8 era nga kiri mu Dubai International Finance Center mu kibuga wakati and it is one of the first buildings to incorporate design principles to combat the surrounding environment. Kino nno kyekimu ku bizimbe ebyasooka okuzimbibwa mu kibuga Dubai. Kirina emyaliiro 8 ne mita 328 mu kifo ekyomukaaga mulimu ekizimbe ekimanyiddwa nga Al Yaqub Tower kirina meters 328 n'emyaliiro 69 ekino nno kisangibwa mu kitundu ekimanyiddwa nga Sheikh Zayed Road bw'okwata oluguudo olwo olwa Sheikh Zayed Road ojja kubeera nga osanga ekizimbe kino ekimanyiddwa nga Al Yaqub Tower kirina emyaliiro 69 ssaako ne mita 328 this tower serves as a hotel and was designed by engineer Adnan Safarin ekizimbe kino kisavinga nga hotel era nga kya designingibwa engineer amanyiddwa nga Adnan Safarin kyekizimbe ekyo ekimanyiddwa nga Al Yaqub Tower mu kifo ekyokutaano nkuletedde ekizimbe ekimanyiddwa nga Jevora Hotel Jevora Hotel erina meters 356 nga erina emyaliiro 75 kino nno nakyo kisangibwa ku luguudo olwa Sheikh Zayed Road. It's recognized as the world's tallest hotel industry. Kino nno kitwalibwa okubeera nti kyekisinga mu nsi yonna obuwanvu ye hotel esinga obuwanvu mu nsi yonna. Mu kifo ekyokuna mulimu ekizimbe ekimanyiddwa nga 23 Marina erina mitazi 3 93 ne myaliro 89.

وَاسِعٌ عَلِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza mganda wa fishi kalunji olwa program ene ya zaka jemwaleta house of zaka wallahi muyambi abantu tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abongere maso abantu bategere nsonge eno badu Allah subhanahu wa ta'ala ezaka kitegeza kuhayo ate kigambo kuwayo kitegeza kutukuza maliyo zaka kitegeza kutukuza maliyo kutukuza mberazo Allah subhanahu wa ta'ala chovola bandi kigambo chokuwayo mulimu munene okukwata kusente joina nowayo kigambo kinene kiraga obukiriza bw'omuntu ne Allah subhanahu wa ta'ala yagamba aya jitusomye mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah yagamba Allah nti ekifana nkyo omuntu awayo mukubolya Allah subhanahu wa ta'ala kamathali habba afanaganango omuntu asige ensigo ambata tisabia sanabila ekimera ekyo kyosimbye ensigo emera nejereta ebirimba musanvu wallahu yudhaifu liman yasha ati Allah kubisizamu okuva kubirimba omusanvu nakubisizamu kankuwa ekyokulabirako ekyangu ennyo nze nalima ku bijanjaalo nensimba ebijanjaalo kilo ttaano nenfuna kilo ataano enkalu ebikube ate nga n'ebibisimbiridde naye nina ekijanjaalo kye nnakwata nga kiriko ebijanjaalo eminyololwa 3 mu 3 ne ngamba omwana gwe nali nandisooka okuba ekifaananyi.

siringi rukumi. Allah, Mungu akuwa mtuwaro kwe senti. Mungu akuwa enyongeza. Atena ganti, wallahu yudhaifu limayasha. Mungu akubisizamo kusinga kwecho. Kitegezachi, kankwecho okulabirako. Omutima gwogu kakase, kubanga okukiriza kikuru. Ani amanyima ogo, ye musajja ava wano. Nagenda mu nnimiro ku basajja abalimi abali eyo kuba sheikh ayogedde ku balimi ba kasooli na ki naye omusajja n'akwata ekiti ky'amawogo n'asima ettaka n'amala n'ateekamu ekiti ky'amawogo ekyo enkuba n'etonnya ne kimera ne wayitawo ebbanga lya myezi nga mukaaga abaana waka ne bamugamba nti ata tutulina mmere okukkiriza kwene kumulaga nti gye nateeka ekiti nina kujjayo mmere na bwekityo kyusa endowooza eyo okakase nti okuwaayo kuwaayo wa Katonda n'okwata n'owaayo n'osaddaaka n'oyamba abali mu bizibu n'oyamba abali mu nnaku n'oyamba abatalina kyakulya nga weeyambisa ekyo Katonda kyakuwadde kubanga nekyakuwadde Allah subhanahu wataala agamba wa anfiqu mimma razaqnakum muweeyo ku ebyo bye mbawadde Allah kyakuwadde akimanyi kyova olaba nti buba bukodo oba oganidde ng'anidde nebo batoziganidde ng'omuntu Allah gw'asaasidde n'awuliriza puroguraamu eno n'ategeera kye bayita okusaddaaka nti kusiga oba osize nti buli lw'osiga osiga kitono naye ate ofuna kinene ofuna kingi Katonda akukubisizaamu kyeyava agamba Allah subhanahu wataala man jaa bilhasanati falahu ashiru amthaaliha yagamba Allah nti omuntu akola ekirungi kimu Allah amuwe birungi kumi. Omuntu akola ekirungi kimu. Allah amuwe birungi kumi. Wetegereze. Baagala akawunga. Baagala omuchere. Baagala ebijanjaalo. N'okwata kilo z'ebijanjaalo bbiri. N'okwata kilo z'akawunga ssatu. N'ozireeta. N'oziwaayo. N'osindika oba n'ozisindika mu ssente. Kuba kye kiyinza okwanguyira. Oli awo ku futaali w'onoogamba nti a'a kankwate enkumi zino ttaano. Nzisindike kwa house of zaka. Kankwate mtuwaro guno, ngusindike kwa house of zaka. Echo kubili zaka, alabika yatu use. Na ye kisera kanu kankabao tegeze nako. Nti waliwo omuntu aino kuwa zaka. Na yenga aina kuwa kunkomerero katugamenti. Mumwezi kwa kutano, nga wasubira nti waino kuwera. Na yenga senta azina. Obusira mbuku kilizo kwangu ilizo kuwa ayo zake banga liyo marango jina. Yade kisera chibate china tuka chilicho jiweramu. Lwaki ye muntu yatunze ekizimbe leero n'otunda ekizimbe obukadde 15 naye ng'olaba kuliko omutemwa gwa zaka kuliko essente entono ennyo ekyobusiraamu bukukkiriza okukwata zaka n'ogiwaayo nga tonnaba kutuuka ddama n'okugamba nti nga tennaba nakuyitako mwaka lwaki okwagala okuwaayo okwanguyiriza lwaki otukuze maali yo Allah subhanahu wataala gy'aba yakuwadde baganda bange batuwuliriza kyenjagalo bategeeza kyekiki nti omuntu buli lwakwata n'awaayo abeera asiga okusiga kwosiga nti kwe kusiga ekiro za kasooli 5 n'ofuna ensawo 10 ekyo kitegeeza ki nti bw'okwata 15 n'okwata 2 Allah subhanahu wataala tasobola kulyazaamaanya yagamba ki Allah subhanahu wataala Inna Allah la yadhlimu mithqala dharra. Allah yagamba tagenda kulyaza amanya muntu akaoneka banga kenkananka nempeke yakalu. Subhanallah. Tagenda Allah kulyaza amanya akantu nebe kabeeranga kenkananka nempeke yakalu. Kyovola bannabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti wala ta'khiranna min al-ma'ruf shay'a. Togezaako n'onyoma akantu nga katono nayenga kalungi. Allah nagamba atya فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ omuntu yenna alikola akalimu nga kalungi nga kenkananka n'empeke yakalo Mungu agenda kukamuwa kati nkukakasa kino kyokka nga wakikoze omuntu n'akwata siringi 10 njagala kino ekigambo tukigezeeko CBS yonna gyetuuka njagala kino okigezeeko bwobanga oli ku ledi esaawa eno olinako siringi 10 kale rusindike kati abantu akakadde kalamba oba emitwalo 5 ne basindika esiringi 10 bubeera obukadde 5 subhanallah naye nga mukozesezza ekitono ate ne mufuna kiki kinene n'olwekyo kitegeeza nti omuntu okuwaayo si buba bugagga omuntu okuwaayo tebuba bugagga wabula omugagga gw'omutima obugagga bw'omutima Allah subhanahu wataala kyagamba nti faman yamal mithqala dharratin khairan yara omuntu yenna alikola akalimu akatono nga kalungi Allah agenda kamulaga.

aniriza bakaumba FM ekolonto wabuli ngabwe tuti nakuza omwezi olwalero zili tano omwezi gwa musanvu omwaka 2026 natoba tuyingidewo ne full time sport iba bya misanyo bimalira yo dala era yo bakola DNA byemizanyo ne bagamba ntino full time sport zezimo ku program ze byemizanyo ze bajjayo wali ngabalangirira kakati toina toina sobiyo na jyo kozo kubanga we ku mede kweno abafunye birungi atuja kuliza omu na mwena baba ina timu za mwenga zikola bulungi nga Morocco atugamba anti mwebale ko kubanti ata wali wabasaka ulio wali wona aba ina timu za wezenja ulu ziba zikola bulungi kansubire nti muri bulungi nyo na baba funye birungi katugambe bakongeza ko kumusala nga abasomesa bali obajaganya buli kimo kitambula bulungi abafunye bibi atugamba nti mukama katonda kasoma ekwata buli kimo jukira ya kuwatera ya kujapata bera nensonga lwaki aba kujeko nsubire nti buli kimo kitambula bulungi abali mu ife byenja ulu nga muri mu butalo obwenja ulu nga gwa charginza akasimu waguza amanda no gamba ogenda kulinda full time sport nkugamba nti toina sobiyo na jobo koze ya de era webale nyo webale de dalabali mubutale habali mugala jezenja ulo

0: mbagamba anti kambala musako nechiramusa chisingo bulungi nsalaikum warahmatullahi wabarakatu eno e full time sport era eba byamizanyo ebimalira yoddala ebyemizanyo biba bingi iba bitambudde mu wiki enamba okuva twali wano ku Sunday twali kanga abamu bagenda ku round of 32 abamu we baddayo abamu we bakaba abajamani we bagamba anti go to vire genda yogan crop jangu iyo na tugenda kuba tutuka abatende sibanji ababadde wano maudi cup ngabuli timu yo bajikuba abamu tebadde yo kunyonyi abamu babali nyawo bugali abamu ne babagoba abasambi banji nabo bagamba anti ne world cup yange semba yo sister wa Cristiano Ronaldo yavudde na tugamba anti Ronaldo is having a last dance in the world cup achitegeza anti ne world cup ye inzo kubanga semba yo Kylian routine Mbappe aliyedi na yakola byafayo gobaneo meso obote diza Messi na yeku miaka jejaliko akole ibintu ebita gambi kefaude ya vudemu mumanyi agenja uro ya sambi ya bulichikachomo pira Congo disapure ya sambi ya bulichikachomo pira Morocco aliyedi akola byafaya kuba buli amusala mu maso byona tujja kuba tubiyogerako na abakuku navu naye nga tugenzeko wali mu mpaka za Buganda oba na masaza ga Buganda olunaku lwabadde lwa gulo banafe abesese bachaziza abe busiro nabo bakwata golo za badde aliketo yongerako ku nsonga zino eza busiro toina choina kuongerako ulira gwe kaso ulira sirika busiro abaji kutegolo za badde satu kubwerere wali rutoboka Busiro mepire satu aina kabonero kamu rose biri kale byona tujja kuba tubiyogerako obutambala yakutte singo abo bali banneiba ku wali naye ne singo naye byasibabi kutoka abamu kutegolo yabaddemu ku bwerere then Buvuma buli agende e Buvuma oyina okwegendereza ebintu bino wamanga Buvuma penalty buli almost buli mupira afunya penalty ngali waka kakati nezo ziba nsonga aliketo yongerezako bakutte abasajja be Bururi jukira Bururi eno ebintu bingi ebitambula kusaza omutendesi yavao na asulawo atimu eno nagenda ne ebintu ebikozesebwa naye byonna ne bivayo webityo kakati no ate singo abawagizi batandise okwekalakasa bagamba emikisache ayinza okubanga timu entagenda jitwala mu maso then wali kusaza
1: Canada kigambani simi Uganda kigambani kyabadinga Uganda
0: Karo kuyaba. Karo kuyaga liza sibu bi na eyo Canada sibu. Si Uganda Canada. Kakati no then olunako olwalero empira ujigendo tambula abuwekula bajako baba cha zabuddu wali kwentisi mubende sawa zigenda bera 10 then maokota bajako baba cha za gomba wali kusawa zigenda bera 10 wali ku buwamasa za ground then basajja bebusuju bajako baba cha za basajja becha dondo kakindu stadium wali eno fixture no alikaji ina mu omukono kakati no kabula abajja ko babachaza banafa abebogerere then kabulegenda bera waka wali bachijuru la playground then chagwe abajja ko babachaza abanafe abebulemezi gunongenda guberako ngango tabuliro chagwe walinge chaza bulemezi jukira bulemezi
1: gwa jogo
0: gwa lero
1: isamika
0: sawa 10
1: guri bulemezi
0: neta
1: yili chugeze chagwe
0: guri chagwe wana ku bishop se mukono omutendesi ayagobeddwa ku sazaliye bulemezi leo sekamati ngabama zo mugoba yadukiddewo nagenda ne yegatta kusaza liye chagwe kati ya assistant coach kusaza liye chagwe
2: ya myoka sari
1: nene yabe bulemeza abo bazibuzi ku narabyawo abayi ne bitu ebekwasa narabya abachalo mpira kwa ba last weekend
0: yes.
1: Ngabe kwa somo jo zis mali tuvele twamala nga koyero ati batu wadde yero inga omujwezi kulemeza timo goba
2: Just so. Buri sazali na karaza.
1: Awo na fee.
2: Buri sazali na karaza yose. Gulwacho kolo mujozi ngato kola mukaraze saza.
1: Eso ko lindeko. Katiba na bale si rubu ba mujiwa.
2: Si atu jwe buri za.
1: Ani aga bakala yo mujozi.
2: Bondi sponsor na bakola ga no bakaba ba buga ndala kachika
1: ko. Zibale manyisa za sazali saba busabi.
2: Anti buri saza mu Buganda li na karaza. Kati njaku echo kula bya ko cha dondo. Oba ina kalaza awe myufu na injeru then budu kalaza zabulu the same tubulemezi era na fetwe unyinyo kulaba kabulemeza kubye mujozi kale ya chembu ndivuza
1: kati ngali zende nayo cha dono ngatamba de kalaza yogedde
2: anti ako ina gure kati obuzi bwe bwajira masaza ganeno nti abafulumye mijozi boba kula mjusi jibayi bale tabulesi kala nibaga babu gabi kala nti esaza anuja kwesa wakati nga ungoje kama sasa nga budu nti boba sikale mburu wabu ni katika na masaza malala na katika chadu katika donda ya bada gure nienga atayi na kwa mbada mjusi mchi
1: ne nuzai side time amasaza ndabaga kula kuspeed ya chisungirizi zindo uza side time ukubira nti baso buru kumanya nga team nti tuwa mbaro mjusi weguti ni tu kwelele mijozi jafe tuba ndo tunye niba kit sponsors ndi univazi kwa niba wanga bafuna ba sponsors bama mijozi jino nga ababa ambaza miti ntegeza kubanga chine chiba kule chubaga vila zindo za kulevo kwa kulide chinzo kuba chijaba chikirezo kwa wanga tu kwa tabu kwa senti tuweza buweza notu kwa wabu saati nga kwalite yemo uwe masizaga mafunyi nga gomba funyi nga tuweza kunya ambaza kwalite yemo nisa zedara nga nsoboro kuno onyomuvu jirizi tugeze nga naike ntukola netukola deal ninge ne kasente nduze katu sekuleve ni baba nga bagalika obaga chali mumbera minti baina gafu nye mijozi zino kubanga bukola buto msizaga nga ina abantu wano msizaga agasoboro kwa na abantu katugeze nga budu kwa example ya budu for example nji budu basoboro kugenda mudio ne kambuli chua nezuko ne mjoze lokali eno ndaba kampu nieno ya bajira EZ tuina EZ tuina ene kore mpira jafi
2: Janzi
1: katuitu ina makampu ni manji uwe ya basumari jigena zijono mu Uganda nyingi ama sasa gasuro banga gasuro kutuwa diu ni makampu ni gano nga kore mijozi nga baki enda kukura masha danza za timu ni baki kura une version ni zaba wakis ni baki tunda kumijozi zani ukubela nti ukubela uchukula bila alikene Jafar nti tulaba esaza umujozi ya tirogwe tuwade wasimaya ni haba gabibi mjozi ya tirogwe tuwade nosinga na tiyapa wagizi ngabamba de biyawe so zendo uza mungu saitaimo kubira nti gara uza mungu kuchukole nsimbi e chunechiba nga chidi biziba chiyamba urumu chukola nituwa chutuwekele kubujozi wano kutuwa mbala nga tukulia mu training hii kubwa sponsor hizi wakubwa ya gara kurabika e tuinzo kukanya sponsor ajia kurabi kilako sija mujako nga sponsor kusinza kusende za bagenzi masno yi sponsor si mama masaza ga mkafuna sent mkuru masaza
2: masaza kafuna sent
1: jengamba sponsor ono sende za vujiri ya masaza masaza ga mkafuna gaina portion za gafuna obuterevu
2: masaza gafuna sponsor leta sente ku
1: muanguzani yake nukubanga wangu. Ibi nida. Ibi autuveo.
3: Wanaso zichabuzi zako. Amasaza gano tegafuna direct.
1: Tegafuna. Yes. Autuveo.
3: Sente zo na.
2: Zigenda. Tegafuna. Nti sponsor wajia na teka mwe sente. Atena sente za aleta sponsor. Zeze bilabu. Ani yake nukula chi.
1: Tati. Tuwecho kwa bilako. Nga wala ba lija Uganda but sister times they take a more cent for example nti netuma nyanti senza sister times kilabu zigena chizigendo funako na hati emu dirweyo gundyo sister times tavu simuvu nana kumute kama chifuba cha mjozi guange kuwenga masizaka kuzi tika ina kula mubimu epika sa majestic brand bine bisigalanga webili
3: ati right says also now right says also now amasaza tega baga jako right sezo zona nokube mijozi teri saza likirizwa kwekubira mujozi gwalyo era
1: kati
3: emukoko yekirizwa okukuba mujozi newe saza amasaza gano wegakolera obubonero bwago gawayo nerangizago zino kubera represented ndifa kabonero kafe obachenya oba toke kala za feze tubera mu bwezi tukwezikolachi?
1: Bwezi
3: fana na. Na hivyo vyo na, vila vikange vikole waku panic. Kumbanga, wadu wa timu, etuka na okuzanya, ngomujosi kwa yugu akatuka sawe yoye mnyumi.
1: Zedoza mtu ibarambulu kufu. Simanyi, anjishinzu bachi nchuchabu wakabaka, ngativa gara nkula akura neo jetufu, jetuogira ki your speed, kuye chizungiri jetuogira po. Kwa tulo uza, anti urokbaka kuzenyo masinza gano, chalibadi chavufu na njizi, wanti sende wazi jiza sponsors. Tuzi tema atima, bwisa nilifuna. Nilikula prepare, nilifuna ku portion, abatestes nilifuna, nubu wala baila liji ya
2: kukweta ambula. Kwa liji, sosi, liji, yokede kusponsor walo sendeze, then walo na ukadenkaga mwa kamo, chivune chikumero mpira, chino kubanga chivo mwa kusi. Kati chumba sasa techiri iwo, kakati boba dira sente zonezi bamba sponsors bia, baba sasa gani
1: bia, sponsors ya kukama bukami
2: baina bas
3: kakati kakati no esaza uoleta sponsor ngo yagarabele ku mujosi I know kuitira majestic brand. For example, I'm going to have a press call.
2: Are you going to do a mother car?
3: Era, what your portion?
2: Majestic.
3: I just look at the Chikumi. At this majestic brand, it was at a no.
2: No,
3: this was at a Sagazata. Wabanga Takiriza.
2: To worry.
3: To
2: worry. To
3: worry.
2: To worry. To worry. To worry. To worry. To worry. To worry. To worry. To worry. To worry. To worry. To worry. To worry. To worry. To worry. To worry. To worry. To worry. To worry. To worry. To worry. To worry. To worry. To worry. To worry.
3: To worry.
2: To worry. To worry. To worry. To worry. Ntimwetu jabari kina geti correction wamwe, wamwe.
3: Ata nani geti correction?
2: Mesheke hira.
3: Emu koko. E inako 10%.
2: Hati 10% ila hira kati awe, percentage ya singa sasa ni hirikona chi?
1: Emu koko ujibudi ya bantu, masaza organizing committee.
3: Yes. Hey. Kakati na onko kuhulira. Omanya masaza we gazi, kati akabadike bakola. Guwe la sponsor, tisiba uwe mwe bintu.
2: Hey.
3: Nti sponsor wa mazi tole itabukade kumi.
2: Leta mazi.
3: Tuwe boxi za mazi. Tuwe mwaka wunga.
1: Nita.
2: Ayazi.
1: For start, chali chukwala ulinga tegani nakula. Nendo wazeka kuzee. Zukwa hindi wazeka kuzee. Isai time wakubela anti. Waluwe mbibu baino wakubela anti batata muko. Zewate mba dendo wazanti Majestic Brand. Ya ino vujiri ya masazaga na kusoboro kula. Kubanga, sente wazijezo muzindo. Kwa nchini tupi nchini tegele kika. Umanyi tuzo fatuzo bafo tuge na mwumitu utamanyi nga bini vintu vya adu. Kubanga, Zimbabwe ndo zanti. Kati, emu kukono ainacha contributing ya kusaza ino kuhimi didao.
3: Mokusoka, nga masaza gali mpreparations. Chila vika bako wata milioni nga bili bili. Buli saza na bako lachi?
1: Kwa nga nauli raka, wachino nchua gede. Nauli yaka unga bagamba, nwe chino nwe nchiru dekenyo. Nauli yaka unga bagamba, anti simanya saza rigena fuka sima futubolo sima bichi.
3: Klabu.
1: Kati futubro klabu ati ngujinyigiriza buotio.
3: Tebako kiliza koba mejozi. Beba ino jikuwa.
1: Akasente kano kaje.
2: Jijoja weku vila jijakula.
1: Akasente ka sponsor kaje. Kaya tuinzo kukiza antikale sponsor. Aino kubira kuchifuwa cha team. Tawinyo chilimuwa kunyigiriza. Agenda wa kuchifuwa cha team. Na ino kubaka sende kawa team. Team ino kubaka kwenye portion yeyo. Mbanga amasaza gamu nuraba gabira muntale zita guwezo.
3: Yes.
1: Olumu pino tebiko liwa mugurambu. Kufuza ndoza munti ukula akula nya tournament eno kula. Ubaka baka bu ino jita. Bulemu kuji nyigira muli munda. Kubaka tibubanga tukiza sazanga. Saza ndese sponsor wangi. Atela. Amasaza mpozi ya saza libali yaani.
3: Dibali yoyo atwali sazenyo.
2: Dibali wabe sazaji kila saba sajia.
3: Yes, achikila saba sajia.
1: Awabaji wala tuwa fundi chindu chindu chabwe.
2: Sazari ya saba sajia.
1: Chindu chindu chabwe.
3: Yes, wali wa masaza agamu ngako geso vora. Chitegira. Na wabe ila wa agamu nga tegeso vora antuluo kuba. Tegeso vora. Wabula nga tegeso vora. Webi yibikolachi. Yibigenda mmaso. Nsubila nisinga chine chintu bachita. Nte saza. Kale obata tuina cha tugenda kuwa. Na ye, wakubisa omu jozi.
1: Teri sazari teesobla. Katufuwa kizambu tutabenga bulemezi. Siri factory ya Afandi Sali.
3: Yes.
1: Katia hizo leme rio dite kama nsende nga mtu kide nga kukulangira kumu jozi ya factory ziri yeyo.
3: Tasobola.
1: Tasobola kulemwa. Bugende ni jie binazi sese. Ito nja kusingena uruwa makampu na kagakula mubinazi yeyo. Nga msindagasa uruwa kwa kukulachi.
3: Na ilana ya buvuma kwebatio.
1: Same ne buvuma. Chadondo wana ama companies manji. Nawezo kwa emu kubile mesa bano kutambula. Bibi. Nti ogenda kuita omuntu wongabudu ya somba Parascon.
3: Yes.
1: Nomaliriza. Ngate chiwatu. Na abo kuntiko. Namusekarite mwogera.
3: Binyuma wanongo mtu wabikugamba. Na ye bikolebwa wali wenyini. Ama okuyimiriza abaana abo
1: sichamu.
3: Nza chovola abantu abamu bagenda ne bayomba. Kundi takose kino okuyimiriza wo timu ye namba. Neta ambula maa cheno wadebaji kubye. Echo chukasoko mwe kredit. Aba sambi abo kubanga bali wamu. Na batende singa webali. Then, ngovute kwecho. Ero la babaji kula mujoz. Dina mkwano guangomwa ya kule jewa uwe kula. Na ye messages ya funa kusimu zoka. Messages ya funa kusimu ngakoze mujoz jewa uwe kula.
1: Jina wambadu jewa uwe na jukuli juu. Ngete jifana gana. Kwa ndo uwe ambadu bubu ni ngete kujuma ambadu bubu. Abu wagizi njue la kujaba wagizi.
3: Aha. Anti abamu ya agenda wali. Na afu na chijozi chena agenda weba printing.
1: Katibara wangu wa filwa wangu wa kabaka.
3: Mpeka wa filwa.
1: Wanga, impo wa ringa. Katibochi ba ino kula. Inti museta up ya masaza muno. Mba ino tamo ya. Inti muino kuwa makisi la kada mchi. Mbu wa kabaka. Nesi yes. Directing ya muzende zinezijia mtournament. Kuwanga nga mungu ugede ntesa zadibadi ya wachi. Ya wa kabaka. Mba inzo kula ya nteka. Katika nga wakisi na kaino genda. Mti wafu na diri yu na yona. Wawo sente umutema kusikolo kusigara mu ofisi yani. Ya pokino. Ya kago. Yo mkuru we saza. Washita gira. Nti nga iba ino kula. Nenga sibi ino betula ba. Nti ati ndese mbuni. Chiu lika chili weird. Nti ndese mbu jirizi. Ati mwene mtu wala kechi watu nangi. Mtu wala kechi watu. Bubanga. Tachuri kaburunji, tachuma. Sibai ino kwa china kuwa internale mu setup ya msaza. Ndi waluo sente, ubutuwa tukoze deal, yoneze msaza. Waino kubeda usende zigena mu ofisi yachi, ya kago. Nishiba nga chafe, nyinga sichino, ndi ulese sponsor wama zotu yana, atiba mkuzechi.
3: Bama tutu.
2: Bama kubia watu.
1: Bama kubia kechi watu.
3: Bama gambia wabata chisobole echo, achite.
2: Kwa sabata abadja kukiriza mpechi watu. Aya afune kesa za rifunemu. Aitha wa chituche mijoze chosozo rosu ino chile danti. Nadi nabagibu ya chadondo. Nga azanya. Agimu esumio ni hudu. Nga chadondo ya puni tinge mijoze jayi mkarazai miufu. Saza chadondo. Iranga nasoba zitubaji tunda kuchisa hawa. Na je matunu ya mijoze ya timu jie jamba nte. Mwilo roza mkonti. Osoro kono mijoze nga kwati siyo mune ne playing kit baliji bazanyira mko. Nyinga kala ziba zifana gana. Nengo lawe nducha donda yamba de redi, jino jivatu ndira wanene mkara ze saza, hati ringa wali uchivuvu kwe yamba de. Bashege ereje.
3: Olamasi, necha donda nebodo wakuba hanga ichifana jina dalawa kamera. Ngachiba chizibu okumanya ato ono msambi wa cha donda, ono uwe budu. Olamasi kala zilinge zifana.
2: The same which happened kugundi yeri, kugemu yabu kula hangi gula huu.
1: Tuna minti basi.
2: Kumbi gala zingazili.
1: Tuna minti baga jifuga nga ya itakirasezi, ntifetu wakulire mijozi.
3: Kusimanyo wabatu yeah. Kula tudamu maso.
1: Akubayinu kalongo samu. Karimu kufuna na kasente mwe karimu maso waba chita decho. Chendo oza kula hangi masaza magezi geze. Wala masaza gali ububi. Urumu chinzu baje chichi wako isa chino. Uruwa geta kwa kuyambi. Kwa ngatika sura na kutu sako mjozi. Chendo oza anti matono. Kubange kusende zibate kamu. Echo mjo chesingo kubile echimu kubiara isi. Isi mbayo. Tisubi na mwe usazali sabulu okule mwe okwe kwa lilo mjozi. Ndela kubanga baina na masumelo. Zimbaba tozo. Kari waburu wa yu kampuni. Uvuna mwe sumele sabulu kuwa yu kadabili. Nirirangira ku. Tedi se zasura kubanga dine somero
3: yisoro. Amasomero katenga cha donda amasomero gasinga
1: ama. Bona gatumye bona musagali at least ntukayo se zalinzo badyo lyavu. Tedina mu makampuni wa factory. Basi rofuna rakire somero high school. Nirirangira ku mujozi.
3: Marwaliro achi nafenga palo tusobola okwekwa tatu twe kutena tulangira ku mujozi.
1: Eche de chimpomede. Bakuru bagatega kulei. Bagate gakule manyi Baina ngejibaga tu, jibaga ini kifana nchini cha ngabaga tandika. Kati wanu mkukula kuwa kone namba zigenze masu nuku attractinga. Bagatege taiga kule.
3: Ate baba kuluwe riba la ganti baba gata batandise na kukomi ya waba samba kumurigi neba kuma waba sambi. Echitegeza bali munga fula professional.
2: Muku nsonga yensu vijinda bako wata muku. Because asawa saja wanga asosi na gamba mkusoka nti kukuza bitone Obuganda. Mbuku kukuza bitone vya abana. simanyi lwaki obukomyawo omuntu yakubira ku mukilabu nga URA yafuna ku exposure mara abadde ko komolije tugeze kale ne bigana katatono omupya agenda okubanga jja
1: abazanyi nyi bakendedde tebakyali
3: kirabika bamazo ebitone babikuza byonna ne bigwayo
2: kisasoboka tosa kumalayo ebitone nobikuza nobimalayo
1: kwaga omanga nnyo nga tulabiramu abazanyi abajja
2: aba pia abajja kubanga wabigiri generiki bali tibakirizi bakuba naye atakati ko tugamba nti okuza bitono kubanga bijja wansi ate otuse ku level gamba nti naba kubide ko muriki nga tebalina we badda basiranye mukomye wate mukati batusumuke balagiwa
3: abakira bikawali wabaga furumanganga tebatukiride
2: muchi
3: nga tabakuse
2: muchi
3: nga bafuruma musaza nebagenda mu ligi nenga badde tanabatuka kusamba ligi
2: nga ino kudai ku musaza
3: wa yes, nga ina to kudai yetegereze
2: ligi kalega ko cyo kulabirako kalega asadi achadda yo mu ligi
3: eh
2: asadi kalega gata
3: yako myo to restart kali ya bupya yeyo gega masaza
2: mutia mutia akali ya bubu
1: bari mekubira bari mekubanga barabira
2: ku kintu cyo cyangu teko nyo
3: ya furumata naba kutuka.
2: Ngati ya, uinzo kufurumata na ugina lukubila mulijie kwanga. Liji gundi, asizo ni ingasa satu mulijie kwanga kutopu level. Mwana mu Uganda, tino kanga tino ya furumata na tuka.
3: Ato mpira tebago kuba short cut.
1: Andi, echikuru chama sasa techari cha kuagara platform ya kuza bana ntuba kadi kuma weno.
2: Yes.
1: Chari cha kutungula bitone. Ngeo tuwa, ngeo kwa hitu kugela ko. Ba mia ba bwana zini bwana bogezi masno kwangu yugira
2: kwa
1: ba ndi ngavenu wansi ni tumuta na agenda kushoni wagi wabana banga abantu bazanyi banji abana abato banji nyo masagano abasobola okwebwa omukisa okusobola okubanga bazanya na nato komyawo bana abagenzi masno
2: kwangu
1: aba ine kibalagawo babate au babalekereze wa oruwa bawuli ajagalo wa bale mironga ye akubisa za paka nyakati ngachali kuba iyi asigale wabake ni waguru mugujja mocha asigalawo
3: nza we nalabira anti bagenda baza ke bajjawe che myaka nto muntu ali wadembo kube saza oba myaka ana
2: takawalifa
3: pak ye wadembo kuba chi ne ngamba nabali nawo bagenda kudda
1: Veko saza
3: Bwabiti webili alike Busire kolechi Gemu zisatu Oba fixtures yatandika nayo Yatandika ne gomba Ne gugwa 0-0
2: Yaika
3: Nage
2: Gomba yaika tacha ina manji Gemu zisasa ya ina puin sisirinya Busiro mbade nche uunya Ninda kuraba Kuganda midi yanga banga mbanti Simon Dunga asudde utat akatambala duse busiro na yenge ache mu kubanga ache agumye
1: niso ko ndeko ali wachi mabamasaza muluza nti timu ina kuwangula buwanguzi
3: nanga chemba tanja kanu muguza
1: nzina bamya basumisa baduka nyo no basumisa baba achete kamu timu esimu okujinita kola burundi ta performing
2: okusezera
1: ku chichiri nomo
2: no sozi wadu
1: setup ya masaza ya kuwangula buwanguzi
2: kuwangula te kukuza kuteka saza
1: tuzo bana target nti tuzi mbesaza dafe ilio sizo nijia
2: saza tebazi mbira kuba sambi because nja kwe
1: chokla kwa hizo
2: tunide saza ya busuja wafuka wadivateka wa performance wana chumandi yoke de konti sizo nende tebatu wala chikopo batu kako kulevo jebatu kako nga basu rupanga waki pinga haba sambi ya nipakumone wangu lila amasaza gabu gana na jebo nabona kumpi abasi nga abamani nabona bata mdani babao sasa lino gondi mission yeso kila dalanga tuja mchikopo chama sasa gabu gana na kufuna plaid ye kubaba ngu wangu na chikopo chama sasa na kuwa tako sasa sasa mungaru
1: wangu la wabirumu wakuba
2: kato ino kuruwana
3: kato tona kiriza
2: kuna HT wecho kakati kusasa ino sasa tedizi mbaba sana njaku wecho kuna ya konti utunuli da masaza gunagona kati obande masaza gatunya season yewedde gunagona njaka lompe ya masaza abili oba asatu againa abasambi abadonga baina abasambi munana ku squad ababadde kusaze nga bachasiga dewo bonna abasinga batambudde nisha dondo yenyine asigaza abantu nga babili basatu ku timu ya zanya season yewedde
3: asigaza abana
2: the same kubugerere bugerere yaleta performance nunje nyo basigala be bameka Buna basinga dibata amude. Buna mezi mumulabye. Kakati busiro. Echiso kanti.
3: Amasazagali asatu. Ngabasambi almost ya bali season ya wedde nga bava wa basambi nga babiri basatu esaza Bugerere abasambi babiri bokabe bava ku team esaza Chagwe oyoye teyata wande no musambi
2: yasigaze sente
3: yes
2: esaza esaza sese wotata musambi kitegeze sente zensawo yo kwenyinda
3: yes esaza sese na dio teyata lyata ko musambi oku ate ali ku busiro kitegeza ache nti go ga masaza gano tunakiriza dinti na umotende saino buwe wogu denap na zimba
2: chino bidu wacha masaza techiso wakua mutende siku zimba techiso wola
3: miezi yemini bagaranza tisi bagarana chikopo
2: gundi contract ya coach masaza inakura short term contract season edge teni mutende saiza kusaininga miyake satu kusaza mbukena disaininga wa kuzino sente zitambula wano zime na mkugo ziti omutende se katibu ye msajja wabule mezi kwa kubye nga yasudde wo muri mu ndachika ndachika yo nga sasa ageze chako ba mutu ba miti the same
1: ba mkansiza
2: eh bo chimanyi nti omutende se wesa za solo kutendeka yo kupira kune kupira kwa nyini diru ne kutokira ku mupira nakaze bisudde wo
3: ba mugobye ne bamalane ba mukobire simu na mga a jaja leo komawo ku mupira kwa
2: chako ko
3: sambo bubi
2: ngolo mupira
3: ngobera dala yakange
2: soka Sina kuna mpira, sindi tuliku professional football. Ageno kubela mzirizi contracting, au wazima inti eno contracting. Oye misangu, tumato tujuhudi na wanenu. Nga alasambi, omusambi, agena nadi ya sete kumasaza ana. Yari ya vudu milioni satu, nadi ya chando no milioni nya, nadi ya chando no milioni msambu. Kakani, andamari zake sasa ili mtu te. Limuji ndako milioni kupi, nga sato, nenga sili ya masazi kunganya, yena ni mamu muza, katika nga muzo ya kala kupi na wa. Tizi ndako na kupi na wa nunguni. Kwa geno kubo mpira. So kakati, elementi ya sazali ya Busiro, hama zimatiba na kubanga bakula bulu mji. Busiro nukwa nyole wa kuangule chiko pojiro, mundi kwa wugwade kusokira dala. Tiyada aguru. No chiko na entaro. Tari chintu chisinga kubanga chisula saza wansi na buta performinga. Nge entaro, nadana mkule mbezewe saza. Chechima dechiri ya Busiro, kufa pita ponsuruga. Uyeva kusaze ilio. Nibafuna mungu takanya na hawa kulembele saze ilio. Hili kuruda rudia hili na runo ruda rwa pita ponsoga. Musulebate tunakupange dao. Tinoyo reso mutende singa sa mpita dungo. Vadunga. Ngeba muita. Next piece jaina masasa gabu ganda.
3: Evi kopo bisatu.
2: Menga wali uwe ntaro kusaza liyabu silo. Tiba kuatagana bonga bo. Timu simbi mojabi ngezanya kuchisawo. Nili satu si chaganyo kuja. Maise na magama te mpila tatugula bila kuchisawo yuko kaa. Walinga wajja. Mpila kute kila teke wa kuvanga tunakubanga tuingira kuchisawe kakati entale zili musazali ya Busiro zizimu kuntano uruwachi ya Busiro nakubanga kula bulu jinaje ebisara bisinga mbutu nulite mipiri ya tejine jine jisoka mufasi round ya masazaka nukatida nyo kubanga gata gala na hiyo second round wadinga bakuma huu agageza negongela mkoko kia negasolo kubanga gata kwa performance aizo kubata andi sebu ya kwa mune ukalika mkoka ni machi zili meka Machi zitoza.
3: Machi musambu.
2: Shagala machi musambu. Ya kakupa kumachi tezuna wila na nya. Chiba chitegeza ntia. Solo kubanga kuma umu machi zilio musambu. Siga deyo. Na solo kubanga dengulo. Otherwise zindoza. Zindoza mko ntibusila. Ina kubanga deyo kwe settinga kwe settinga. Kwa nwa season ya wede. Yunira tiyakula bulunji. Kati chiwa. Chukula vila kuwa. Chiwa. Chukupa torch. Nadala mkune mbeze kwe sazali abu silo. Wimunga ngati musambula kubanga mko la bulunji. Because season yote tuja bane nya. No mutende siyari yo mwamu laba. Naba sambi yaba diyo kusilo mwamu laba. Na yo tulazi nti. Lero inacho ya kalo kubanga otukako. Okuto mutende singa dunga no mureta. Aba basaji aba begi. Ne mamuku basaji aba kochi mama sasa bali mbili ono munana plus. Muni yoni munana plus. Ngaza wata. Siba na waka kandaka mbili usatu. Milioni munana plus. So kato wabasa hodo kubango leto mutende sani milioni munana plus. Nomuleta kusaza. Kwa shegeza ntio inacho olengela maso. Nete china kubanga chiku kabugusi.
3: Okay. Bwebite webili. Webio na ndoza no kwete rezoko. Kwa gambo. Ino kwete rezanga. Ba no. Boli na bomu chibinja. Boba kwa labatia. Osobono tuwe gatako.
2: Ate. Ano nakala kendera hideyo. Yowe za kusino. Tuna kona nilini. Tuyo wana machato. Wabida ba. Wabida ba.
3: Oja kumku watavudu nji njako nyumisa.
2: Mwana neku mjina jabu sino. Zendabye jacha dono. Ninaji tuvye nana vye. Nene ingamba tiwa. Sasa jamani nunga basi nyumba mindset games mugungi.
3: Oja kungu.
2: Na yeye kumanya gani tu misimu ni.
1: Alike. Sachedo na tegoba.
2: Aye, sasa jero akuba kasa. Ego ni yani gani ukunywa? Omo sasa jero akuba kasa na kasa ba kasa ni kabu kuu. Ni kabu kuu mbati. Kaka na mapenda. Ego wana wakumi kwa de. Ne kwa atakati.
3: Ya kunyumiza wagenda na umupunta. batuke yo mupunda ne bamweba sa agenda okudamu okuzukuka
1: aba babusium
3: ngomupira bamukubye satu naboza kutandika sawo katugenda kwa mwurango tuko maana osobola twegata ko ku www.palfmuganda.com jetulibu nungi then osobola twegata ko ku palfm news kwetuli ku YouTube then
1: osobola nintava au kuchimanya cha YouTube wao
3: yeah.
1: Palfm news
3: okay then osobola twegata ko ku palfm radio ku TikTok jetuli live olabe abasajja bane kane kanye oli kuchiko masambu akawumuza mwenda palfm ekola lyo muntu wa bulijjo
4: buno obubaka bukuru okuva ministry y'ebyobulamu. Obulwadde bwa Ebola bweri sankuli mu Uganda. Ebola bulwadde bwa bulabe nnyo era nga buttira mu kaseera katono ddala. Naye ate osobola okubwewala. Osobola okwetangira obulwadde bwa Ebola ng'okola bino wammanga. Weewala okusemberera oba okukwata ku mulwadde wa Ebola. Weewala okukwata mu musaayi, amalusu, obubi, ebisesemye, omusulo, wamu n'entuuyo ebivudde mu mulwadde wa Ebola. Naba bulungi mu ngalo ng'okozesa sabbuuni n'amazzi amayonjo singa oba ng'okutte ku mulwadde wa Ebola oba ku oyo abaafudde obulwadde bwa Ebola. Kozesa jiiki n'amazzi okuggyawo ebisesemye wamu n'ekiddukano eby'omuntu ateeberezebwa okuba n'obulwadde bwa Ebola. Kozesa jiiki okwoza amasuuka wamu n'engoye ebikozesebwa omulwadde wa Ebola. Weewala okukwata ku buwundo wamu n'enkima. Weewala okunaaba engalo wamu n'abantu abalala ng'ogenze okuziika. Tegeze dwaliro lyonna erikuli okumpi amangu ddala bw'oba olina gw'oteebereza okuba n'obulwadde bwa Ebola. Abantu abafudde obulwadde bwa Ebola balina okuziikibwa amangu ddala era nga kino kirina okukolebwa abantu abaatendekebwa okwewala okusaasaanya obulwadde bwa Ebola. Jjukira okutegeeza eddwaliro erikuli okumpi singa oba olina kye weekengedde. Okumanya ebisingawo tuweereze obubaka bwa SMS ku bwereere ku uReport 85 oba tukubire ku simu etali ya kusasulira ku namba noti munana noti noti emu noti noti noti mukaga mukaga. Obubaka buno bukutusibwako ministry y'ebyobulamu.
5: Omanyiche weetaaga
6: ona.

0: kuchita wana akati ngayo tuwebuza chino na chidi usiro ezako chi yetu kolechi abamwe bagamba mbe mpira jicha ali ajja kwetereza wetereza otya mu kibinja nga chikulembeda inobonero mukaga adaka inobonero buna nomulala yafunya obulalo obuna kakati no ebyo byonna oyino gamba anti gwe busiro ebibyo byandibanga sawa yonna oyinza obutava mu kibinja wetubyogerako ndinaje nali ku mukutu nengamba busiro esasa bamukubirayo 2-0 ne bagamba era gwe osula mu busiro naye totwagaliza kakati wembanga sibaagaliza mwandi badenga mugamba abasambi bamwe ne avoiding eyo loss naye babakute satu kubwerere kitegeza nze nalimba wadde yo just ugalo bubiri boka naye bwe bityo bitambula yes yes
1: twali tulabye kesa za mu first round yalikolo bulungi second round lijja liligana okubanga liva mu kibinja nga lifugira obonero kumpi nga mwenda ate sa zeri ayina obonero bubiri oba obusatu nalisobola okubanga liva mu kibinja sebe pira jicha alinyo jino wakuwa nti wabuzi uwa masaza ako
2: utambara ngele samani
1: utambara wati watandika taina chanja ulu chibwati u elaba ita wenda likwe utambara wiki eno wakati yao saa kusaze yu saji omu ya ngamba chukulu utambara vya chaji tutunyako vyevi atandika wati ude pira seke na unye gendo kujaga batu kuwa mkumi tetufa mchevi tegama ejina mungu kena chitu tunamu mutambula wati watandika ever atandika bulungi okay obone unabufuna naye mipira musabu jine jisemba mu second round semanyi batabukira nsimbi ziba gwako obaba sambye bigere bibazimba bafuna issues nabaso nabatasa kubanga bawangula mipira jisemba yo na season yowedera kutambula atandika bulungi naye mipira jijage nanga jigenda maso nasoro kubanga jake
0: atandika nga Senegal
1: atandika nga Senegal ugerwa akutu kamuche ugerwa akutu kamuche daga sanje bakabape bakubye
0: alike ompira gwa bana fa becha gwenga basamba bulemezo nakolwa lero ogula botia
1: simanyi nti wongamba nti otumye sazanga bulemezi mukasera kandi struggle nganga yakamalo kubanga litano mutendeso kubanga bas stopinga chagwe yagamba nti obatumye olusozi gambala galo babagenda ku lusozi gambala galo batajja kubanga basobola because otunamuko chagwe kuva campaign ya wedde nga bobe settings era chagwe kuva in fact season ya wedde bali set ugamba nti baze kubanga bachima chikopo chine cha masaza ga Buganda timu ya bwengere je baji settinga na basambi kumpe bako sa season ya wedde atenga bongede mukone kubavuka
2: ani agora wa captain
1: Bulemezi Nzia kula ba captain bo naba mazee na ye abasomesa
2: abatu. Andi guys that is your bigger tagara wacho mkubwa agenda ku bishop. Ubana ya gurua
1: ngaka ngaka captain. Alela ba chagwe we gasera why chagwe chagwe. Na ye gadunya na abatu dizanti Bulemezi acha ina mukebe zibuzi we musumbwa na damu management. Ane mu timu yenyini tanafuna musomesa agenda kubanga panga panga baba sami. Manya njawule liku mupira guno gwa masazano gwa liji omusomeso ino kubanga opanga oyino kujju kujju bonyi nyo kupanga panga abasambi bano
0: omugaga yabadde Kenya ya kubide simu na gamba okutemya no kuzibula
1: lewo ngatadiwo
0: ku center zanga zinateka musaza ne center naweza namuwa sidamo kuba kusimu yange na nkwata ngata nkwata ngamba ndi wano tuli mukujoginga na abana simu yange semba yo moko biro ino kungamba atata kusaza na vako
1: Dia mko bako dio diriye. Bado bayo ndaba dibuere sanaje bishop we mukondo kalinga katiri nakuzino ne campaign ye wedde. Ado sabwe kulo ye agenda yo ko campaign ye wedde yo na sau ken this in yali ya amanyi. Ojukire byali mu game eyo we kulo oyo ngajja mu chagoyo. Ku bishop sau yasemba kubanga teka ko performance ya manyi naye chagwa badda ku video ka bantu babadde bayitirivu nyo. Ate na ingeri je batandise mu konga nere wo yagenze eri yavudde eno. Simayi na kumanya bulemezi we genda kubanga.
0: Na bulemezi nawo balese katono mutono.
1: Katono mutono yes wali mkochi wa masaza ndajyo wadu timu zinzo kubanga jogera ko ngaziri set oba ziri set to go ndi wona wogiretera ebe ino osobola kubanga teka ko performance kati yesaza lya chagwe baze kati limu kusaza kati eliti kana dala mpira jaba sasa ka Buganda campaign yenu ngatuna kubanga osamba chagwe batuna kubanga osamba mpira engeri jebe tese mu ngabalu ansubutende zuba ko chisai so zado zamu konti achija pera chizibu nyo chino chanzo kubanga achimawo akanyiza kubira kabuna hati na kunkali wala nyo simula kubanga akachima bagenda mu kubo mpira
0: okay ate sazali abanafa aba

0: Energy. Find your colors of home with Plascon.
1: Color your world.
2: Uyagala okukyusa olunaku lwa bulijjo olukulu olukulu? Fumba amazzi, oseemu 14 tambi spaghetti, ebisigadde byekole byokka. Ssanyu lyokka lye mubeera mwolekedde okugabula spaghetti wa tambi. Muwoomu ebitagambika, mulungi nnyo ate akkusa. Abaana basaba kubwongeza, abakulu babugaana ssanyu. 14 tambi spaghetti akolebwa ba Bidco Uganda Limited, era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikulira.
3: Ochali wakati mu program Al-Ilmu Nur okumanya kitangaala nga tuongera kuba tochi mu dini ya fe tuongera kujikenkuka olutukole byo tukola nga tusinzira kukumanya wano ku 17 katonyeze mwenda Pal FM okumanya kitangaala
4: Al-Ilmu Nur
5: Alhamdulillah, thumma salatu wa salamu ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, wa ba'd. Tukukulisayo, ukunonya kumusimiza wa kama bafi. Walikutiku msambu, kata mnyeza mwenda pale FM, ekula diyo mtu wabulijo. Program, alayali monorun, okumanya kitanga ala, chigunwa Bakari Siddiq. Dimu ne Sheikh Bashiri, asentamu, wamu ne Sheikh Abdul Karim Answari, biawani Allahi subhanahu wa ta'ala. Programu eno ebeerako ku YouTube yaffe abatugoberera tubeebaza Sara Ismail webali nnyo webalire ddala kwali ku YouTube tuyo tukumulaba eri tekamu pale FM Islamic Channel byawunilahi subhanahu wa ta'ala obeera otufuna bulungi nnyo ate ku Facebook pale FM Yugi obeera otufuna bulungi nnyo nyini ddala nabalala mutufollowing ku mikutu emirera bwegityo byawunilahi subhanahu wa ta'ala. Naam, Sheikh Bashir, sabukirize, nkomewo gyoli.
6: Ina, oluvannyuma lw'okuba nti obujulizi obwo bwe tukulembeza tubukoze nga oba tubutandise ng'ekigula lujjukyo naffe onako olwaleero okola omulaja naddala baganda bafaamu abataaliko ku pulogulaamu n'okwagala okujjuliriza obujulizi obwo bukkaatiriza nti kikulu nnyo. Saba nnyo abawalimu. Abawalimu.
5: Naam.
6: Balime kukuta irimu. Balime kukuta
5: irimu.
6: Irimu. Abagagga nga bali mu kuvuganya mu kuyingiwa ze dunia. Fe tuvuganye mu kuyingiwa za akhira. Oyo muwalimu muki? Muwalimu tassa mukono. Omuwalimu omutuufu. Songa ate twagala leero okulaba obujulizi obulala. Kumu ku bujulizi. Obututeekateeka mu kisaawe kya irimu bwe bujulizi ow'ekikumi ana mu ebbiri buva ku sahaba ayitibwa Abu Hurairata radiyallahu anhu. Wano buno obujulizi seeka yabuleeta nga Abu Hurairah ng'ebigambo bye naye amazima amatuufu gali nti bigambo bya mutume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kubanga haditha yesingana mu sahihi Tirmidhi. Sheikh Albani watu wa gamba ti hadithi ntufu eva kunnabi sallallahu alayhi wa sallam na wankubade wano Abu Hurairah yabyogera nga bibye ekyo basohaba banji bakikola olina ayogera ebigambo nga bibye nenga hadithi namba ya mutume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabi ya gamba ati
5: au abera takwese makulu ga nabi
6: tekikosa wechikoseza kwe kuogeza nabi bya tayogera
5: bseka sifuna musango woyogera ebigambo tugeze ino tusomesa wanene no tuletire icho kula bilako obanga kyagwako kyagwao nga egguke nyine yakiraba kati obango okitusomedde nze omuyizi wo ne nkisomesa nga nkyetadde ko nganze ng'ekyagwao nze nga ndaba
6: Mwaluwa wanyizo funi nomo omusango wanyizo kunenyezibwa ne wabira wanyizo kutanyenyezibwa tira nyo sigira abantu ekifaananyi nti bataata tutira okulya n'abaana baffe emmere ku lusaniya naye n'olaba omwana nga endya ye si ya buvunaanyizibwa ng'omanya embeera z'abaana abato beetaaga kugunjula omwana wo n'omugamba gwe segundi sebo tiwanji taata Samillaha
5: Somerinya ya Allah.
6: Wakul biyaminika.
5: Walisomu kono guo guadio.
6: Wakul mima yalika.
5: Diechukuliri mazo.
6: Olimu muka rako tarubia. Olimu mugolola. Neno tuwa mugamba antikala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam.
5: Okay.
6: Alaba kantua. Tuwaluwa lulusi ya bifo bieta agisango soboro kusuma hadithi. Nengo ojoreta mumbera ya kurungamia. Neno tagamba ntinza gamba. Obuzi wabu inzo kujira kwa kugamba. Nza gamba. Awo wali ochama. Okay. Neo ochire tabule singobu julisi. Techina buzibu. Okobe langa. Ochire te mumbera ifanagana kwa ito.
5: Na. Amina binti Zubair. Akutumidi.
6: Nange mtumidi.
5: Na.
6: Kati obujulizi buno. Oba Abu Hurairah bwale singa abuja kwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yagamba Nabi man katama ilman. Man katama
5: ilman
6: yuntafa'u bihi. Omuntu yenna kweka yirimu nga yirimu eyo yuntafa'u bihi akaseera kaya akogujiganyirwa mukatuuse. Nga yirimu eyo ya mugaso mu bantu bajumye. Yirimu eyo ya mugaso ku bantu bajikwese. Najikweka najimma abantu. Naye nga yuntafa'u bihi abakujiba obadde bagenda jiganyirwa.

0: nebajambaza oli asobola ogivuga ezo zibaita gundi lijam enkoba enkoba ezivuga ensolo baziyita lijam okiraba naye ona agambye minanaro nga zino zigenda kuba zaakolebwa muki mu muliro naye bagenda zimuteeka mu kamwa nga woolabye babiteeka mu nsolo nga bagivuga uljima bilijamin bagenda musiba enkoba ne enkoba z'omuliro mu kamwa ke nga bamulanga yirimu gye yakweka. Tewaliyo gwe bagenda kusiba nkoba ezo za mu muliro ng'ali wabweru wa muliro.
1: Agenda kubeera munda mu muliro.
0: Eno hadithi abawalimu bagyetegereze nnyo, abawalimu bagyetegereze nnyo. Abawalimu bakole batya?
1: Bagyetegereze nnyo.
0: Abawalimu balina ebirungi bingi naye ate balina okwegendereza, waliwo n'amaggwa kusaidi abawalimu. Kati hadithi eno nga wogiwulidde, man katama ilman, omuwalimu yenna akweka yirimu n'agaano jjuwa abantu mu kaseera bwe bagyetaagisiza nga yirimu eyo yuntafau bihi, yirimu eyo ya mugaso eri abantu bagimye, uljima birijamin minanaru, bagenda mumuteeka mu muliro ate bamusibe enkoba z'omumuliro nga bazisiba mu kamwa ke, bamulanga akamwa kano bamulanga akamwa ke, kubanga bagamba aljazau min jinsi
1: alamal,
0: engeri omumwago gye yagusiba n'agaana okusomesa ekituufu ekyali kyetaagisa bagenda mubonereza mumwa bagusibe enkoba olw'okuba nti yagaana okwogera ekituufu mu kiseera ekituufu.
1: Bamboneriza kino kyeyali ekiyungo kyennyini kyeyali alina okukozesa
0: nakyo kigenda kubonerezebwa embonereza eye endala ye kennyini ali muliro bamubonereza naye omumwa bagenda kugubonereza embonereza eyaki eyenjawulo.
1: Allahumustaan irimu nga ki abantu abawalimu gye bakweka gyayinza okukweka nga ya mugaso sekansari?
2: Naam, kusingiza ku Shehe Athari eno gyatuwadde n'ebiyigibwamu ku byakulembedde Athari yakulembedde, naye nga tutandikiddeko kweno tujja kulaba n'ebiddako nti bw'otunulya Athari eno nze kyenjijjamu kye twagala tugabane ne bannaffe, Allah subhanahu wa ta'ala yatulondera mu bifo buli omu waali. Allah bwe bukeera enkya n'akulonda n'akuwa ekyobuwalimu, nitwesanga ng'abalala bonna tebakiri, Allah kyakulondedde kikuume, gwe gwalonze mu bonna otuuse, akutikke ebigambo byo bituuse ku baki,
1: ku bantu,
2: obituuse ku balala. Kati bwe kiba bwe kityo, olina kuba musaale nnyo mu kulabika nti bw'aba olondeddwa mu society, mu famire, okola butaweera okulabika nti obaako kyotuusa gye bali mu kubeera nga balongooka. Bw'otakikola obaliba mu bakwese irimu, obaliba mu bakwese obubaka bwa Allah subhanahu wa ta'ala, nga gwe gwalonze era kikiraba Allah alonda mu famire n'abaako bonna n'atabafuula bawalimu n'abaako gwalonda. Gezaako nga bw'osobola obeeko kyotuusa ku famire, society oba n'eri ensi. Kati bw'otatuusa irimu, irimu yonna famire yo tebamanyi wudhu, tebamanyi tashahud, tebamanyi swala, tebamanyi mulimu abashiriku, mulimu irimu ya Allah subhanahu wa ta'ala nyingi, ng'ekusabibwa okubeera nga bw'oba ogirina Allah agikuwadde nga gw'oyinako okumanya kuyo oyambeko kw'abo abakwetoolodde, togisirikira kubanga tulaba bw'oba ogisirikidde nti tulaga nti batulaga nti Allah subhanahu wa ta'ala abayudaaya yabasunguwaliranga tuba tubekingiriza mu surat al-Fatiha ghayri al-maghdubi alayhim al-maghdubi alayhim, batulaga nti huwa al-yahud. Lwaki Allah yabasunguwalira? Nti kanu la yanhauna an munkarin fa'aluhu, balinga tebaziyiza zimunkaru, embeera ezibwe zaalinga zirabwa zikolebwa mu maaso gaabwe nga bazikola ki, nga baziraba, ate nga kyali kimanyikiddwa kubo nti irimu bagikola ki, bagirina, naye nga tebaziyiza ebyo ebikolebwa ng'ate bo balaba.

0: Allah subhanahu wa ta'ala naba sunguwalira
1: buli omwalimu yenda walaba ekikyamu ngasobola kyogerako obo kijjawo nasirikira yirimu eyo avunano
0: Allah gugwa atise nalo akulonze mbasigadde bonna gobera ensonga banabala kubalungamira ati gulaye to fuddeyo wesulide bwanagamba kechigenda okumuntu omuntu mbezi okubera nga kigenda mu bonezi sakuluna ku lwenkomerero ensonga nzito nga shehi waji tugambye ko okubera nga tujitunula mu nnyo tujegendereze bobosazeewo okweti kobwalimu beerira ddala muki muwalimu tobuyitiramu kubaako byoyisizaamu tya nkizudde nti abwe bembeera omuwalimu bino nsobola obifuna mu kiwalimu nga gwononya kubaako byofuniramu wabula si kutuukiriza kigendererwa kya buwalimu ojja kuba okoze bubi nnyo era tebikomaawo hatta alyauman kiyama Allah agenda kukolaki agenda kuba nga akubonereza
1: naye ekibonerezo seeka nga kinene okusiba mu emiguwo egyo nga bagikusiba mu Allahu akbar saba Allah tutaasi saba kiwa Allah tutaasi
2: lwaki bagenda kusiba mumwa omumwa kyekyokulwanisa kyomuwalimu your weapon gyakozesa mu kulwanisa shaitan omusajja oli eyatta abantu 99 yabatta olw'okuba nti abawalimu abaali mu kaseera ako tebaakola mulimu obaoliawo okusomesa abantu bubi bwakutta yensonga lwaki omusajja oyo yatta abantu ne bawera 99 naye gwe yayagala okufuna omuwalimu omutuufu alabe omusaayi gwasse asobola okuba nga asonyiibwa ku gwo weyafuna omuwalimu eyeeyita omuwalimu nga si muwalimu muki
1: Sheikh Media
2: onakola muyita bamuyitani
0: ebamuyita Sheikh Media
2: yayogera ebintu ebitali byakiwalimu n'afundikira nga naye alugenze naye akoza te
1: alugenze
2: naye kyenjagalamu ye muwalimu ono omutuufu gwe yafuna uli omuwalimu ebigambo byeyakozesa yamugamba intaliq min hadha albaladi ila baladi fulan fa inna hadha baladu suin uli akamwa komuwalimu ebigambo ebikavaamu uli akamwa komuwalimu ebigambo ebikavaamu va mu nsi eno ogende mu nsi endala erimu baubaadu abaddu ba Allah basinza eno ensi gy'owangaliramu si ya bwononefu bagenda kusunguwala kusunguwaza naye gy'okwongera okutta onaatuuka eryo sinze nabo okola ettawuba omusajja ono n'awuliriza ebigambo byomuki byomuwalimu era n'abiganyirwamu nyagalo tunuulire golowooza omuwalimu ono yagamba omusajja ono yatta abantu 99 misaayi mika gye yawonya
0: mingi
2: ekikumi kyo kyali kimaze okukolaki
0: okugwa
2: okugwa bweyamala najjuza ekikumi naye wikimiz omuwalimu ono naye ababutakozesa abakukweka yirimu ono musajja yandigenze mu maaso n'okuyiwa emisaayi emiki
0: emirala
2: naye raba waawonyeza ensi nnamba omuwalimu olw'okwogera yirimu mu kiseera ekituufu bagimubuuliza neegasa ono yennyini agibuuzizza n'abantu abalala ne bagiganyirwamu emisaayi gyabwe ne gitayiibwa kati omuwalimu singa bamubuuza ekibuuzo ng'akimanyi n'akisirikira abantu ne basafalinga olw'okukwekwako eyirimu bonna abafudde nga bakolima omuwalimu ono yewookubuuzibwa lwaki yasirika n'akweka yirimu abantu ne basafalinga emisaayi ne giyibwa emmaali ne zigenda abantu bulabula keekamwa ke bagenda okubonereza
1: Allahu akbar oli ku kikumi musanvu katonyeze mwenda pale FM ekula ly'omutwe wa bulijjo program alilmu nurun okumanya kitangaala athari gye tuliko ya 142 ekwatagana ku muwalimu oyo akweka okumanya Sara Ismail okubasitegedde

0: tivi ni badeyo murugave ni bakola yemi limo aono bonabe na wandi kile barua na 18 July zigeno kwa saa mkaka nga mwatu seda mbutikiro na mwabama uri kale mulabe nsonga zino echika chikule na ye uroku panjogera kubya mutima abantu bayinzo koloza nte nsonga zino za mutima zokka ne na ulide na abengo bayine nteka teka na abennyonyi nyange nabo bayine nteka teka ichama zima ngenda kusinka na abennyonyi nyange nga abiri mu nga abiri mu nga abiri mu abiri mu tano omwezi guno wano mu bulange era abennyonyi nyange nabo bali ku nsongezi bakwatako nga abennyonyi nyange olwo tujja babuulira ensonga eyo n'olwekyo nkola omulimu guno ng'owomutima n'atera nga katikkiro wa Buganda kubanga buno bwe bumu ku buvunaanyizibwa Kabaka bwakwasa katikkiro nga bwe mbabuulidde nti Kabaka ye mukulembeze wa Buganda mu byobuwangwa n'ennono ate ne mubyobukulembeze ebyobufuzi naye waliwo ab'omutima bangi besobodde kutuusaako mabaluwa nebe ndoza nti mwe ab'emikutu egy'amawulire mugenda batuusaako obubaka eyebuweekula ono omukwano gwange gy'akolera wali ab'omutima bangi buli awulira nga alina akakadde ke kajje mu mwanyi ajje akaleete tuzimbe ekitebe kyaffe ekika kiddemu amaanyi awo nno temusigalirayo n'omu abako ab'emikwano naye kiriko ekyo nti olina okujja ne sente kuba tuli ku sente ku mulimo gwa kuzimba ofiisi y'ekika naye kyokka nga nnaku z'omwezi 28 Agusito era ffe ab'omutima tujja kubeera ku butaka ebbaale nga tugenze okulamaga awo nno ensonga ezitukuŋŋaanya nnyingi ab'omutima mubeere banyiikivu ekika kyaffe kitegerekeke bulungi era nja kusanyuka nnyo mwenna okubalaba mwebale nnyo mwebalire ddala
1: njagala kusaba kojja akulamuseeko oluvannyuma nkubuulire wa wetugenda okutambulira olunaku olwaleero luno kojja tukwaniriza ssebo
2: abalungi abaagalwa mbalamusizaako nnyo n'embeebazo gyonna gye mukola ku lw'obulungi bw'ensi yammwe ku lw'obulungi bwa famiri zammwe ne ku lw'obulungi bw'ebiseera byammwe eby'obukoowu mbeebaza mmwe mwenna abatuwa obudde ne mugoberera puroguraamu zino ze tukola n'okusingira ddala ennyo mwe abatawulira buwulizi naye ne muwuliriza era ne mubaako bye mujjamu bye mujjeemu ebyo ne mubigabanako n'abalala ate ne mukkiriza ne bikyusa ku bulamu bwe mubadde mutambuliramu abazadde tuli mu kaseera akoolekera okutubanja ebisale ebyasigalayo amasomero gaagituuma visitation day naye eky'obuntu luba lunaku lwa kutubanja twerekereze kubanga tuli mu katyabaga k'ebyenfuna tukimanyi bulungi omwaka ogubeeramu general elections gubeeramu okudiivuuda ssente ne gubaamu n'okukweka ssente kigazi mulimu okudiivuuda n'okukweka ate mu kiseera kye kimu nga financial year ebadde eggwako buggwi nga tewannabaawo liliizi zikolebwa mu bitongole ebisinga obungi mu saturation sente entono n'ekitakoma ku ekyo abantu abatambulizibwako ekonomi naddala mu ffe abantu abasookerwako ab'obulamu obwa bulijjo ebitundu 8/10 ekonomi etambulira mu bainfoma sekita abantu abatambulira mu mirimu gyaffe gino gye twetandikirayo mitonotono kimanyi bulungi nti trade order

0: tetulina mirembe. Bantu basinze byabwe mu bbanka. Oluyimba olwo mboddayo n'oluwuliriza, kituufu ke kadde kano kennyini ke yakola ki ke yali ayimbako. Ffe nga opposition twetaaga kukolagana na Museveni okubaako bye twetaaga.
1: Kadde mukafune bulungi ako.
0: Ife nga ba opposition
1: yes
0: titwetaaga kukolagana na Museveni bwekuba nga tulina kitwetaaga mu bufu bw'okukifuna.
1: So enkolagana ya gavumenti n'ebibiina ebigivuganya teyetaagisa?
0: Teyetaagisa, wabula kigende eri buli muntu yenna ng'olina omutima gw'omwoyo gw'eggwanga. Abaana ba leero katulwane. Situnudde myaka ki? Bw'okuba nga ngulu yagala kukyusa embeera eri mu ggwanga, ndabula ne sekulabula, enough is enough this country. Ekimala kimala. Bw'ova ng'ojja ku mpewo ya paalo, ba bino ebigambo mbyogera ng'anzi, sibyogera nga ku management ya paalo. Era ffe tuli bagumu okukwatibwa, okutusiba, naffe tufe tufiirire nga abadokitaayi bali mu kufiirira. Byamayo twategedde mwali mwagakutula na buddiiru, mbalukwago mbataddeyo, semujalira ku nsiko. Kwegamba naffe twakkiriza tufe. Abannayuganda mwena mbagamba, ffe situwetaaga kukolagana na NRM oba na gavumenti ya Museveni. Ate ffe situwetaaga nakukolagana na NRM. Tetwetaaga kukolagana na Museveni kuba NRM teriiwo.
1: Lindako katono nkubuuze mukulu Abdul Somad.
0: Bwe
1: kibanga ebibiina by'ebyobufuzi tebyetaagisa kukolagana na kibiina kiri mu buyinza, mmwe aba independent abatalina bibiina mwe mugwa, mmwe mwetaagisa okukolagana ne gavumenti?
0: Ekibuuzo kirungi nnyo. Ekiteesa omuntu wa independent okubanga nga akyakuba tochi mu nkolagana ya opposition n'ekibiina ekiri mu buyinza.
1: Sikufunye bulungi.
0: Ekibeeza omuntu nga wa independent nga talina kibiina, aba kyakuba tochi kulaba ekibiina oba ebibiina ebivuganya NRM bivuganya Museveni birimu embaliga oba temuli mbaliga.
1: Ekyebuuzibwa mwe abali independent enkolagana yammwe ne gavumenti yeetaagisa?
0: Bwekubanga mbu nze endaba eyange kati neyogerako ngaazi, busobola kukolagana na Museveni? Sisobola. Wabalanga kayongo wabaye alaba sobola okukolagana ne Museveni agenda kukolagana naye, kubanga omuntu wa independent abaako nakimufugira, yeesayirawo nga bw'ayagala.
1: Olw'amaanyi gammwe gali luddaba?
0: Amaanyi gaffe
1: abali ku independent
0: abagali ku amaanyi gaffe gali badde ku kibiina oba gali badde ku ludda oluvuganya gavumenti. Naye bw'okubanga amaanyi agali ku opposition gatulimbye, nze Abdul Somad siasobola kera ku makya ngende ku kkubo ng'amazzi gatukubye mu Kampala nesente ze batusuubiza nga basobola tebazituwanga, nga situlirayo na muntu yenna ku bantu abavuganya paalamenti, ku bantu abali kudda luvuganya gavumenti, nga bagamba bannange abantu kati ekiriwo ngafa wa opposition bwe batumuwadde basuubuzi sente zaabwe. Ekigeri kati fawamu ebyo bitugaana okubanga olikudda luvuganya okyatunula ne nga teri mutasobola kuvayo nayogerera ate fe tusojja abantu b'owansi.
1: Lindako katono tigi kati kankubuuze kano then gwe nkujjeko engalo. Mmwe ba independent
0: sebo
1: ebibiina bino bye mugamba nti tetusobola kubyesigamako
0: sebo,
1: mmwe mwabikyawa oba bye byabakyawa?
0: Ebiseera ebisinga ekibiina kisobola okukoza oba guno okikoza bintu biba bibiri.
1: Awo njagalawo
0: ekibiina ngenda kuwa ekyokulabirako. Ekibiina osobola okukikolerera ng'otwava mugendera kati ngenda kugeza kyakulabirako kye NUP. Twali mu people power abaakulusinga ne bagenda mu NUP, abaana bagenda mu NUP bakola nnyo, be baali bagaba kaadi tibafuna kaadi, ate abantu abatwalwanziza ne bafuna kaadi, sinakina kati kati batutuma okuba nga bali mu paalamenti.
1: Baali bazibasuubiza

0: Islam Allah subhanahu wa ta'ala mwesimbu nyeri abagoberezi bayo tatusubiza nga ko kubera nti bwetubera abasilamu nam nti bwetubera abasilamu tuteekwa buteekwa kubera bagagga munsi nam tuteekwa buteekwa nedda Allah takitusubiza nga ko
1: naye bali
0: era linda ko ife dini ya fe yobusilamu etulaga nti obuwanguzi nam obwanna maddala omuntu abufuna amaze kuva mu nsi wano ku nsi Allah atulaga bulungi nnyo mu Qur'ani nti asobolera ddala bulungi nnyo okuwa baatayagala n'abawana bingi nnyo okusingawo baayagala Allah gati kullan numiddu haulai wa haulai min ata'i rabbik wama kana ata'u rabbika mahdhura yagamba Allah bombiriri tubawa bibali wa bombiriri aya jitunde mabega jeva Allah get man kana yuridu la ajilata uyayagala obulamu obwawano ku nsi ate fireyo ku bya akhira tumubulira bya tumubulira byaki tumubulira bya nkomerero ye ayagala kagwerawo Allah get ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid uwechitibu Allah subhanahu wa ta'ala amwangu yuzanamuwa chaba ya gaddo kufuna Allah ngachwa oyugwaru nze musibuli achagala nti kubanga nze kankafu wale kansamine mti Allah otiogena kufuna biyoyagala ni Allah soburu kwa chaku wadde naam thumma jaalna lahu jahannam urufanyuma wafambula mwensi nason sekiwa mulio jahannam ya sulaha madhuma madhura thumma jaalna lahu jahannam ya sulaha madhuma madhura oluvanyuma nabiranga ayingira omulyo jahannam nagubeeramu nga munyomo ofu ebitagambika nam nadda kusaidi endala oyo omutegedde oyo omutegedde oyo gwabadde ayogera ku omutegedde
1: yoyo mukafi
0: ayogera ku mushiriku ayogera ku yakafuwalira Allah subhanahu wa ta'ala Allah nadda kusaidi endala waman arada al-akhirata nam ate abera ku nsi kuno nga yeka wefubewe wakubera nga abera bulungi nga avudde mu nsi wasaalaha sa'yaha ekyo kyayagala okubera ko nakikolerera natagatta ku Allah nasaala nasiba nalongoosa wahuwa mu'min nga muki nga mukkiriza faulaika kana sa'yuhum mashkura oyagenda kujja ku lunaku lw'enkomerero Allah amwebaze pulira aya eno katigenda maaso weraga nagat kullan bombiri lyabo saidi eliyesose numiddu haulai Allah asobolira ddala okubeeranga musajja musamize namu obugagga ekitegedde bulungi ate asobolira ddala okubeeranga musajja musamize nabeera mu bwavu abject poverty obusinga ddala okubeera obunyomoola naye Allah kigamba omukkiriza teyewuunya bw'aba ddala ddala ng'abantu tebalina gundi abeera ate nga musajja ali musamize ayina amasabo kumi ate ngaera mu ngeri yemu ayina nefuso ayina netata ayina nedayana alina ayina n'amagana Allah gati kullan numiddu haulai Allah asobolera ddala bulungi nnyo okuwa omuntu nga musamize mushiriku asobolera ddala bulungi Allah okumuwa Allah asobolera ddala bulungi okuwa omuntu nga yamukafuwalira wa haulai era nabakkiriza Allah abawa tunuulira amawanga g'abasiraamu olabe sente zebalina mawanga g'amafuta batunuulire ensimbi empitirivu kusanga omukyala ayambadde gramuzi kumi eza gold gramuzi kumi eza gold mayi sente zirimu nam oyinza okugulamu emotoka nga musanvu gramuzi kumi eza gold kitegedde kakati kullan numiddu haulai wa haulai min ata'i rabbik bano Allah abawa na bano nabawa Allah kyategeeza mu aya eno nam nti obugagga bw'abantu ku nsi si mizaani ya bubuze wadde okubeera mizaani yobuki yobulungamu okitegedde nawuzaga wama kana ata'u rabbika mahdhura okugaba kwa Allah tekugaananga ko kutuuka kwaba abamukafuwalira n'abatamukafuwalira mubulamu bwensi mubulamu bwaki obwensi kitegereka netudde yone kuri.

0: byobulamu abantu bonna gye beemanyidde gwe bw'otunuulya ennyo bw'otunuulya mu byafaayo ng'obisomedde eri ku sayidi y'ekikristo nam gwe bw'olaba Yesu Kristo n'abayigirizwa be be balina upper hand ku mulembe gwabwe bwabula baali ba Pirato ba Kaisari baani be balina upper hand ku bo si bwe kiri ku mulembe gwa nabbi Musa abaali abakaafi be baali abanene ku mulembe gwa nabbi Musa ne Haruna nga bali mu maaso ga Farao gwe twalaba nti be baali mu kuyiganyizibwa naye nga baali bakkiriza nga bayigganya fenna tubeegattako nti tebaali bakkiriza kitegeeza nti nno amaanyi mu nsi si minzaani yakubeera ku kituufu obugagga ku nsi si minzaani yakubeera ku kiki ku kituufu era mu ngeri emu obwavu ku nsi si minzaani yakubeera ku kiki ku bubuze obwavu mu nsi si minzaani yakubeera ku bubuze amaanyi amatono mu nsi n'okuyigganyizibwa si minzaani yakubeera ku buki ku bubuze wabula eyo yo abantu abatategeera ddiini bakwata ebintu ebyo nga yeminzaani allah kyavaga mu quran waidha tutila alaihim ayatuna owekitiibwa allah subhanahu wa ta'ala bw'abasizza amateeka gano ne gasomerwa abantu abo baamukafuwalira na qala alladhina kafaru lilladhina amanu abakafuwala nga bagamba abakkiriza ayu lfariqain khairu maqama mwemba mwetegereza ensi baani abasinga amaanyi baani abasinga ebyokulwanyisa ebyamaanyi baani abalina alqaharu walghalaba baani abalina authority baani abalina ebiragiro ebiwulirwa baani abatiisa abantu ne batya na ayu lfariqain khairu maqama wa ahsanu nadiya mutunuulire nga twakuŋŋaanye mulengere gundi amawanga abo bwegati bwegabeera mu conference olabe amataayi olabe we batudde olabe endabika yaabwe kati nammwe mutunule bwe mufaanana obitegedde allah yagamba ata wakam ahlakina qablahum min qarunin hum ahsanu athaatha wa ri'ya babuuze obagambe nti generation zimmeka society zimmeka allah ziyazikiriza najjawo nga zaali bulungi nnyo n'okusinga ezo zibakubirako ebifaananyi kitegereka kaakati nga tuddeyo ku pointi yaffe gye twavuddeko nga tugamba nti okusamira abantu kebabeeramu bo bali supposed kubeera nga abasamize bali bulungi
1: okusinziira ku kampeeni gye bakola mu kuyimirizawo eddiini
0: lwaki bo kino tekyapulayinga ku bo ate nga kyapulayinga ku bakkiriza wano we twagala kati olw'ensonga eddiini y'obusamize terinaayo kyesuubiza muntu ng'avudde mu nsi
1: la muliro wala janna
0: okitegedde bulungi tegambangako omugoberezi bwayo nti bw'ofiira ku byebiwanga ng'obyekutteko nti ogenda kugenda mbulamu obutaggwaawo teina bwegamba nti bw'ofiira ku byobuwanga ng'obyekutteko ke ogenda kuyingira ejjana ogenda kufuna birunda biri tekiriyo tebakirira eri wadde bw'ogayaala okukituukiriza nti ogenda genda mu muliro eri ewaabwe tebakirina kitegeeza nti bo kyebakusuubiza kirina kuba nga kifunika wano ku duniya kaggwerawo bw'otakafuna then baba bakucupudde
1: bakyogera lunye okutereeza bakyogera lunye nti genda otereeza ebyekika empewo zikufuuweko ng'era tageti etunuuliddwa ku kyebayita embeera ya wano okubeera ennungi
0: etereere
1: era bw'otunuulira bulungi enzimba y'obusamize yonna yeetoloolera ku kubeera nti nno obeere bulungi wano wennyini wano ku duniya kati awo wetubabangira
0: kaakati awo kyetuva tugamba nti abange amasabo agakubyeko seeka abaganda balina amasabo simanye eyo mubusaami oba kiri kitya oba ate mubusoga kiri kitya
1: nkakasa nti buli akeedi ennene mu kibuga yalibadde yamusamize yalibadde yamusamize
0: subhanallah
1: naye nga si bwe kiri
0: la ilaha illa omuganda alina ku kyalo kimu ekyalo kimu osangako amasabo agali jeno bwe ŋamba jeno
1: kyokka bwe bali mu byumba obw'ekisubira
0: ubingamba amasamba agali kugamba ngabantu bava ne magombolola amalala ngabaze kusabulya lya dia mulongo dali baze kusabulya kina akuka baze kusabulya nakachwa baze kusabulya rosira baze kusabulya farasco baze kusabulya lya munyungu baze kusabulya ndongereye baze kusabulya ibyo ngabiri ku kyalo kyo ero sage kakati ago masabo ago galinga zidispensaries zilinga zidispensaries eziri ku kitundu kakati ate ni wabawo amasaba age chika kano kayumba kafe bani nahanu ali farasiko abantu wa farasiko kano kayumba kafe mutuja nterereze ibintu bya chika cha fe kino kijja cha fe ije kijja elya makaga singo obungi libera sanamu bwe bafune iba chankala nyeko nga bekunganya nga bajjanga basinze sanamu elyo libaita ebijja eche kijja chawe ekyo libera sanamu lyawe ere kasabagira we bati nga beisamu olukomo banange mujje ebiri bitya ewamwe bitambula bitya tulomba bulombi mulomba ne wafe kye kiriyo kubira kasuku ebiri bitya yote kubira kugundi mujje munange nga bakungana ukitegedde munange babu nga batuuse dda wene wakakulyawo ku kijulo gundi ale ono mutegedde anti kiba ne title okumanyagana nenga munda mukumanyagana uko ekyaba kunganyiza amazima kujja bakole emikolo gyabwe mbwe egyekika kutereeza bulamu bwabwe ono mumanyi ono kizibu ewo mwana wa Sara ngakuze ato ono ndi ono sula sula bunange so wendi wakulada egundi wakulada nga bali ekijjulo nga bagira ogenda okugira wabeemulula mpolampola ogenda nga bali eri mu lusuku beesibya obuleesu n'ebitengi bali eyo bali mukulako ku muddo ekiro ogenda kulaba beemulude tebaliiwo tokyabalaba bali eri bwe batyo ekijja mu maka mangi agatategeera ddiini sanamu lyebasinza y'ensonga lwaki tukubiriza ebbanga lyonna mugamu ku makubo g'okulwanyisa shiriki mulimu abasiraamu okubeera nga babeera n'eziirimbo mu kiseera kino bakadde baffe balina enteekateeka gye bakoze eyalimbo eyennene gye twawudde gye baguze esaidi ematugaawo n'endala eri eriweddawa nsaba allah asime buli yenna ayina kye yakoze mu kuyimirizaawo ensonga eyo wabula tugamba abasiraamu nti olwo ab'e Masaka tebafa ab'embala tebafa ab'ejinja tebafa ab'eganga tebafa maama naawe oweerukaya bwofe erukaya nga tukuvuga nga tukukulunga nga tuyita ebuwama nga tuwutwa omusanji nga tukutula Kampala nga tukutwala eruddawa eruweero gyekiri tekiriiyo ithan abasiraamu bagwana nga buli gombolola nga balina mulimbo ne bwebeera limba eyo nga yayiika etya emu abasiraamu bagwana nga mu buli gombolola nga balina mulimbo ne bweba yayiika etya emu bweti kituufu era ejja kuyamba okusaavinga ekibuga awo ate emala bbanga ki ku bantu abaffe emisana n'ekiro ngeri yakoze etya naye gye bakoma okuba nezirimba entonotono ziyamba eri obutabeera overwhelmed gamba embeera obutagiyitirirako netwala ekiki ekiseera abekayunga balina limbo yaabwe abejindi balina limbo yaabwe abemukono balina limbo yaabwe abaludda bali twefubeko mugamu ku makubo g'okulwanyisa shiriki mulimu okubeera nga tunyinyiitiza enkola y'okuzika muzirimbo kubanga mu masanamu agazikiriza abasiraamu mwe muli ebijja ekijja sanamu lyennyini kasa kibeera mu famiry tategeera ddiini bava mu kyalo bava mu bibuga bava ludda yonna ne bajja ne batandika okulimako omuddo nga bwe bakaaba bwe boogera n'abafu babanyonnyola bwe babasaba wahakana kakati natuze ku nsonga Sheikh Ali nti omusamize abanjibwa okubeera nga ali bulungi mbulamu bwensi bosanga society ngirimu obusamize bungi ngiri bubi nam ngomanya anti nno bwali badde bujulizo obuli kiriya eri abasamize abo nti bali kukikyamu era okubeera nti n'abasiraamu abatasamira obasingana nga baavu birina enjawulo nnene nga betuginyonnyodde nti baabasiraamu bye bakola n'essuubi lyabwe si lya wano ku nsi
1: eddiini
0: tezimbiddwa omwana wange okijjeyo Allah akusiime eddiini y'obusiraamu tezimbiddwa ku kutereeza mbeera ya dduniya era omuntu asobola okuggwayo obulungi mu mbeera y'edduniya Allah yagamba atya falladhina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa kutilu la ukaffiranna anhum sayiatihim falladhina hajaru aba basenguka wa ukhriju min diyarihim nga basenguse babalemesezza obulamu ne baviira amaka gaabwe ne bava e Makka ne bagenda e Madina nam wa udhu fi sabili ne banakuwazibwa mu kkubo lyani mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala nyagala ali oteeka ebirowoozo ku aya eno neegomba buli musiraamu ali yagiteeka ebirowoozo tunuulira omusajja ono ompime bulungi falladhina hajaru yali mu Makka nam okulaga nti eddiini y'obusiraamu teyajja kutereeza dduniya y'abantu wabula eddiini y'obusiraamu yajja kutereeza ddiini yaabwe basobole okuva mu nsi muno bayingire obulamu obulungi obwannamaddala so nga ate bwe bagyekwatako mu bulamu obw'ensi mu butuufu bw'okugyekwatako Allah abawa obulamu obulungi niyo obulamu obulungi obwo tekiri nesesari ntibuteekeddwa kubeera matiri y'obugagga

0: wechitibu Allah subhanahu wa ta'ala amwangu yuzanamuwa chaba ya gadu kufuna Allah angachwa oyugwaru nzimu sibuli ya chagala ntikubanga nzika nkafu wali kansamini mti Allah utiogena kufuna biyoyagala ni Allah suburu kwa chaku wadi naam thumma jaalna lahu jahannam uruvanyuma wafambula mwesi nason sekiwa mulio jahannam yusulaha madhuma madhura thumma jaalna lahu jahannam yusulaha madhuma uruvanyuma nabiranga ingira kwa mulio jahannam na gubira munga mnyomo ufwe bitagambika naam nata kusaidi endara uyo mtagende aa uyo mtagende uyo gwabadayo gira kwa mtagende ayogira kumushiriku ayogira kwa yakafu ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah nda kusaidi indara waman arana la akhirata naam ate abira kumusikuno nga yika wefubewe wakubira anga abira bumuji nga afudde monsi wasaa laha saayaha chuchaya garu kubira kwa nachikolelela natagata kwa Allah nasara nasiba narongosa wahuwa mu'min nga mchi mukiriza faulaika kana sa'yuhum mashkura uyagenda kujja kuluna kulwe nkomerero Allah mwebaze kulira ayino katigenda maso weraga nakati kullan bombiri lyabo saidi eliye sose
1: ya makafiri
0: numiddu haulai Allah asubulira dara okubiranga musajja musamize namu obukaka ushagenda bulungi ata asobole dalo kubera nga musajja musamize nabira mu bwavu abujekite poverty obusika dalo kubira kunyomola niye Allah kigambo mukinze tiwunya baba dala dala na abantu baina gundi abera tanga musajja ali musamize aina masabo 10 atengira mungiri yemi aina ne fuso aina ne tata aina ne dayana alina ne bi aina na magana Allah gata kullan numiddu haulai Allah asobole dalo bulungi nyo kuwo nga musamize mushiriku asubira bulungi Allah okumuwa Allah asubira bulungi okuwa omuntu nga yamukafuwalira wa haulai era nabakkiriza Allah abawa tunuulire amawanga g'abasiraamu olabe sente zibalina mawanga g'amafuta batunuulire ensimbi empitirifu kusanga omukyala ayambadde guramuzi 10 guramuzi 10 eza goldi masente zirimu bibera sanamu bwebafuna ebibakyankala nyeko nga beekuŋŋaanya nga bajja nga basinze sanamu eryo libayita erijja ekyo ekijja kyabwe ekyo bibera sanamu lyabwe era ekasabagira bwe bati nga biyisaamu olukomo bannange mujje bannange mujje ebiri bitya ewammwe bitambula bitya tulomba bulombi mulomba newaffe kyekiriyo kubira kasuku ebiri bitya ate kubira kugundi mujje munnange nga bakuŋŋaana okitegedde munnange baalu nga batuuse dda wene wakakulyawo ku kigiro gundi ale ono mutegedde anti kiba ne taito okumanyagana naye nga munda mukumanyagana okwo ekyabakuŋŋaanyiza amazima kujja bakole emikolo gyabwe mbu egy'ekika otereeza bulamu bwabwe ono omumanyi ano kizibu ewo mwana wa Sara ngaakuze atono tyono sula isula bunnange soweendi wakulodda eguni wakulodda nga bali ekijjulo nga bagira ogenda ogenda okugira wabeemulula mpolampola ogenda nga bali eri mu lusuku beesibya obuleesu n'ebitengi bali eyo bali eyo bali mukulako ku muddo bagira bwezirule bagira bwezirule erudi ekiroge okulaba bimurudi tebaliiwo tokyabalaba bagira bali eri bali bwe batyo ekijja mu maka mangi agatategeera ddiini sanamu lyebasinza yensonga lwaki tukubiriza ebbanga lyonna mugamu ku makubo g'okulwanyisa shiriki mulimu abasiraamu okubeera nga babeera n'eziirimbo mu kiseera kino bakadde baffe balina enteekateeka gye bakoze eyalimbe yennene gyetwawudde gyebaguze esaidi yematuggaawo nendalira eriwe ruddawa nsaba Allah asime buli yenna ayina kyeyakoze mu kuyimirizawo ensonga eyo wabula tugamba abasiraamu nti olwo ab'e Masaka tebafa, ab'e Mbarara tebafa, ab'e Jinja tebafa, ab'e Iganga tebafa. Maama naawe oweerukaya bw'ofeerukaya nga tukuvuga nga tukukulunga nga tuyita ebuwama nga tukutwa omusangi nga tukutula Kampala nga tukutwala erudda wa eruwero gyekiri tekiriiyo. Ithan abasiraamu bagwana nga buli gombolola nga balina mulimbo ne bwebeera limba eyo nga yayiika etya emu. Abasiraamu bagwana nga mu buli gombolola, buli gombolola nga balina mulimbo ne bweba yayiika etya emu bweti. Kituufu erijja kuyamba okusavinga ekibuga awo ate emala bbanga ki ku bantu abaffe emisala n'ekiro ngeri yakoze etya? Naye nje bakomukwa nezirimba entonotono ziyamba eri obutabeera overwhelmed kuyamba embeera obutagiyitirirako netwala ekiki ekiseera. Abekayunga balina limbo yaabwe, abeyini balina limbo yaabwe, abemikono balina limbo yaabwe, abaludda bali twefubeko. Mugamu ku makubo g'okulwanyisa shiriki mulimu okubeera nga tunyinyiitiza enkola y'okuzika muzirimbo, kubanga mu masanamu agazikiriza abasiraamu mwe muli ebijja. Ekijja sanamu lyennyini kasa kibeera mu famire tategeera ddiini. Bava mu kyalo, bava mu bibuga, bava ludda yonna ne bajja ne batandika okulimako omuddo nga bwe bakaaba, bwe boogera n'abafu, babanyonnyola, babasaba wahakana. Kakati nga tuzeeyo ku nsonga Sheikh Ali nti omusamize abangibwa okubeera ng'ali bulungi mu bulamu bw'ensi. Bw'osanga society ng'erimu obusamize bungi ng'eri bubi nam ng'omanya nti nno bwali badde bujulizi obuli kiriya eri abasamiza abo nti bali ku kikyamu. Era okubeera nti n'abasiraamu abatasamira obasingana nga baavu birina enjawulo nnene nga bwe tuginnyonnyodde nti baabasiraamu bye bakola n'essuubi lyabwe si lya wano ku nsi.
1: Eddiini tezimbiddwa ku kutereeza mbeera ya
0: ddu. Eddiini tezimbiddwa omwana wange okiggyeyo Allah akusiime. Eddiini y'obusiraamu tezimbiddwa ku kutereeza mbeera ya dduniya. Aa era omuntu asobola okuggwayo obulungi mu mbeera y'edduniya. Allah yagamba atya? Falladhiina haajaru wa ukhriju min diyaarihim wa uudhu fi sabiili wa qaatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'aatihim. Falladhiina haajaru abo abaasenguka wa ukhriju min diyaarihim nga basenguse babalemesezza obulamu ne baviira amaka gaabwe ne bava e Makka ne bagenda e Madiina nam wa uudhu fi sabiili ne banakuwazibwa mu kkubo lyani mu kkubo lya Allah subhanahu wataala. Nyagala ali oteeka ebirowoozo ku aya eno negomba buli musiraamu ali agiteeka ebirowoozo. Tunuulira omusajja ono ompime bulungi. Falladhiina haajaru yali mu Makka nam okulaga nti eddiini y'obusiraamu teyajja kutereeza dduniya y'abantu wabula eddiini y'obusiraamu yajja kutereeza ddiini yaabwe basobole okuva mu nsi muno bayingire obulamu obulungi obwannamaddala. So nga ate bwe bagyekwatako mu bulamu obw'ensi mu butuufu bw'okugyekwatako Allah abawa obulamu obulungi niye obulamu obulungi obwo tekiri nesesari nibuteekeddwa kubeera matiri y'obugagga. Kiteeka bulungi kakati omusajja ono bwe tumutunuulira Allah nga bwamwogerako mu Qur'aani mu swati Ali Imran ngeggwako nam Allah yagadi falladhiina haajaru nam abo abaasenguka basenguse batya? Abadde musajja ng'ali mu nsi ye alina amaka ge alina olusuku lwe alina ekibanja kye alina omulimu gwe atebenkedde naye nakkiriza nabbi sallallahu alaihi wasallam bana abasamize ne banyiiga ne bagamba la ne bamukalubiriza obulamu n'asenguka allugatta ebintu biri haajaru wa ukhriju min diyaarihim kitegeeza bamukalubiriza obulamu ne bamulemesa okubeera nga yeeyagalira mu kugoberera nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'asinzira mu maka ge kyeyalisinza okwagala wabula n'akakibwa aveewo. Allah gati wa ukhriju min diyaarihim ne bafulumizibwa mumakaga abwe bibagalikawo nam nebata komoku wa udhu fi sabili nebasange bibana kuwaza bingi ngabiva mwabo abanga nokukiriza Allah subhanahu wa ta'ala Allah chakubalira embera yo muntu ono wona wafunye wembera ri positive wona kutawana siwe kiri asenguse mukusenguka bamulimise nokubako chatwala makai gonaga bali bamfulumiza ayingi ndi mubina kuwaza ebiyitirivu mu mbera yo najali mu safari nambu ah wakataru otone rolotya nirugu wao naba ke kitara narwana nabo abazo kulumba edini ya Allah mukulwano uko ha wakutilu natibwa siti na wangula naraba ko kubwanguzi naraba tubine popabo nauna popabatu ni wafe nisanze bino yonna kati ondaba ngali yawe yegorode ku rutebe rurugalamirizo na ari kubwakabaka ari mukulaba ku mpuyo ze nedda bwalwanye akoza atya wakotilo atibwa
1: ngachikumalira ali kusaidi etabitegera
0: bobera kusaidi etabitegera oyaba aweddeyo oyabera ku totolos aina kantu kunaka sigadde na kwangoba wan tumufrinya ne mali najireka
1: bunagara
0: ate agaddalwaye ayitumulazeko oyaweddeyo soka kiri na yokulaga nti dini teyajja kutereza dunia ya fe wabula yajja kutuwa chance ya kuyingira bwakabaka buli obwaddala obutaliimu kufa obutaliimu kulwala obutali na nkomerero obutaliimu kweralikira kintu kyonna obwokubeera buli kyonna kyolowoozako bulowooza kibeerawo maaso go saba Allah abutuwe Allah la ukaffiranna anhum sayiatihim abafanako bwe bati Allah kyasookerako tasoosena gamba ngenda kuwo bino okulaga nti obweraliikirivu bw'omukkiriza ku nsi kuno bwakusisinkana Allah nga musanyufu gyali hatta wallahi nga tannafuna na ku byengera bya Allah sefute y'omusiraamu agirina ekisookera ddala kukusinkana Allah nga musanyufu nga musonyi gyali bwakifuna alhamdulillah la ukaffiranna anhum sayiatihim kyasooka obbagumya nakyo ngenda kubasonyiwa amazambi gaabwe oluvannyuma wala udkhilannahum jannat Allah abeere ng'abayingiza ejjana tajiri min tahtiha al anhar ekulukutiramu emigga bogera muswati ki Muhammad wa Najim mathalu al jannati allati wa'ida al muttaqun ekifaananyi kyejjana eyo Allah subhanahu wataala gyateekerateekera abamutya fiiha anhaaru erimu emigga mimmain gairi asin natandika okumenya ebika by'emigga si emigga gino egy'amazzi gyokka mulimu emigga egy'amazzi mulimu emigga egy'omisigo enjoki mulimu emigga egy'omwenge nam mulimu emigga egy'amata mulimu emigga egy'ebintu eby'enjawulo nam Allah gat walahum fiha min kulli thamarat teriyo kibala kirungi okujja kunga mu ekiri mujjana eyo bal n'ebibala abate batalowoozanga bebatalabangako nam kakati Allah gamba la ukaffiranna anhum sayiatihim wala udkhilannahum jannatin tajiri min tahtiha al anhar Allah bayingisa jjana tuyigamu aya eyo essomo eritegerekeko obulungi nti omukkiriza ne bwawangaala obulamu obufaanana butya ku nsi kuno ebbanga lyamalanga mukkiriza abataweddeeyo naye gwe alinayirizi muggwe mwennyininyini nemubaana
1: ngaobusamiza eddiini eyo
0: yeddiiniyo
1: okulongoosa okutereeza obulamu bwe wano obw'eddunia
0: tebakuwulidde sekaali
1: nga wamu n'ekyo eyeddiini ey'obusamize gy'alimu yazimbibwa ku musingi gw'okutereeza edduniya okubeera obulungi
0: kubanga eddiini y'obusamize twongera okukikujjukiza teriinaayo kyonna kyesuubiza mugoberezi waayo mu bulamu obulungi oluvannyuma lw'okufa ekyo fena tukyegattako fenammwe kubanga eriwo aslan n'okuwakanya obulamu bw'eggulu ebuwakanya nga tebiriyo tewali kuzuukira abantu bagamba businga nabawogera basajja abakulu n'omusinga nakuzitingaogera ebigambo eyo ekiwalaata kino nga kinga kikimenyedde bwereere tewali kuzuukira alifatazadde talizuukira okuzaala kwe kuzuukira alifatazadde talizuukira siryerabira olunaku lumunnali wagulu kwa paaka enkaddaawo waaliwo baasi nga zigende kenya baziyitanga baasi za basika era nga buyitawo ku basika na nesanga abasajja nga babiri bali awo bayimiridde balinde emmotoka ezigenda okubatwala bali awo nange nenyimirirawo kumpi nawe bali tebatandika okunyumya emboozi kati tolabe ekisaanyi bukiye nekivaamu ekiwojjolo ate ekiwojjolo nekivaamu ekiki ekisaanyi nekivaamu ekisaanyi omwa kuteeka briefcase omulangute kaka baliawo nembatunuulira neŋŋamba maama neŋŋamba wallahi singa entegeera abasajja bana ababiri gye baliko gye nnali nnina ekyengera allah kyeyali mpadde butantunda nembeera nga siriiwo nebwe noobeera ku nsi nga wetisse enzikiriza nga woofiira ogenda muliro kuli mukuwakana nti tewali allah terikuzuukira abalyaza amaanya balyaza amanya ebaagala bigweraawo tebagenda kujja maaso ga allah allah ataase anunule rights zaabo abalyaza amaanyizibwa kubanga bogaana okuzuukira oba otegeeza nti aweddeyo aweddeyo aweddeyo aweddeyo tekisoboka kubeerawo ekityo n'olwekyo eddiini y'abasamize eriwo okugarantinga bulungi nakubeera bulungi kw'abasamize mu bulamu obw'ensi bwe twetegereza societies ezikubyeko okusamira tewetaaga na kuzeetegereza bwe naawe ebintu obiraba zeeka batunuulire obalaba engeri gye bawangaalamu olabe n'abawara bwe mpaana gye bawangaalamu na
1: tunuulira butunuzi bwe bagendako
0: tunuulira butunuulizi gye bagenda
1: oyo gwe bagendako omusawo abakulira
0: olabe engeri gye bafaana n'abasawo abaganda ono yagarantinga eddiini yaba edduniya yaba
1: seeka kikumalira kikumalira okubeera nti nno eddiini y'obusamize ey'ebyobuwangwa erimu okugattako allah eyo yazimbibwa ku musingi gw'okutereeza edduniya y'omuntu kikumalira obumalizi nti teyalibadde nga nayo esaba sente naye omusamize yakyasinze okusaba sente n'okuzibba kwegamba simanyi tusaba allah tulungami
0: n'obukokokoko obunoona bwe basaba nti bajjajja banywa omusaayi bakole batya babaleetera nva babaleetera nva ne balya obukoko ne balya embuzi ne balya endiga zabaddu abatategeera allah subhana wataala yazze okunona obugagga yasasula yazze okunona obugagga yasasula n'atakomaoko n'abeera nga bw'ava ku nsi n'enzikiriza efaanaganako bwetyo agenda mu muliro n'olwekyo eno ensonga nkulu nnyo okugiddiŋŋana abantu bagitegeere ensonga ki bw'otatunuulira basiraamu noga ti nga n'abasiraamu baavu kubanga abasiraamu babuuza abasamize nga muli bubi embeera yammwe ngambi sosiyaate yammwe ngambi na sosiyaate yammwe ngambi tunuulira seeka ensi gyeri olabe n'abantu afe bafaanana obwavu obungi balimu endwadde emitawaana buli kimu na kati nga baga ate mwe abasiraamu mwe muli bulungi nnyo okwanukula eddiini yaffe ey'obusiraamu allah teyagituwa kulongoosa dduniya allah yatuwa eddiini ey'obusiraamu kulongoosa akhira omuntu asobola okuwangaala mu mpangaala etali mu kifaananyi abantu kye balowooza nti bwe bulamu obulungi naye nga alindiriddwa obulungi allah yekka yabumanyi mu bwitirivu bwabwo byonna byonna ebizingire mu aya emu egamba nti wala saufa yutiika rabbuka fatarda byonna byonna ebizeeyo ku kikolo ky'omanyi obulungi nti kale ne bwobeera gwengoga nti nze ndi mukatuliki nze ndi mukristaayo nze ndi muki gwe tolabanga bannabbi n'abagoberezi baabwe n'abayigirizwa baabwe be babeeranga mu persecution be babeeranga mu kuyigganyizibwa be babeeranga mu kutawaana tuina chafayo cha Ibrahimu nga bamusuula muliro. Naam. Tuina chafayo cha Edwin ni byafayo fana ko bibyo. Chana bi Ayub kibaita Job nga yalwalo lwaddo obuki obuyitirivu. Obwama ine obera ka kisere kinene. Awamu ni echo nga bamwekakasa nti nno yali muddu omulongoofu nabbi wa Katonda omuki omulamba. Idhan eddiini tebeeranga wo kugarantinga ssanyu lya dduniya era mu ebyo ebisitula essanyu lyeddiini gamba mu ebyo ebikola kapito w'amaanyi mu bulamu obw'edduniya mwe muli ebigezo Allah byateeka ku mwana Adamu mu bulamu obw'ensi kwalinyira amadaala. N'olwekyo eddiini y'obusiraamu mu bufunze tezimbiddwa kukubeera ng'erongoosa dduniya y'abantu wadde ng'omuntu bw'agyekwatako owekitiibwa Allah subhanahu wataala amuwa obulamu obulungi mu nsi muno. Wabula ate ne tugenda ku pointi eyokubiri, obulamu obulungi bwebuliwa abo bantu nabwo nebabufunako endowooza ez'enjawulo. Waliwo abalowooza nti obulamu obulungi bwekubeera ng'olina faamu ennene, olina emmotoka nnyingi, olina ebizimbe ebiwanvu, oyogerwako, olagira. Nedda, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyiba, akola emirimu emirungi abe musajja oba omukyala nga mukkiriza Allah agenda mu obuwangaazi obuki obulungi. Tayyiba, obuwangaazi obulungi obwo siteeka nti ayina kuba nga yasinga ennyumba ey'ekikomera ekinene eriko ne ssenyenge waggulu. Ayina kubeera nti nno siteeka nti nno ayina kubeera nga alina amuvuga n'amugulira n'amukwatira engatto na la, wabula just peace of mind emala. Peace of mind Allah namuwa obutebenkevu nga si yasinga enfuna ennene. Ne Allah nga bwe yagati ala bidhikrillahi ala bidhikrillahi tatumainnu alqulub ayo juli ni musata rad, amazima mukujukira Allah mwe muri okutebenkira ku emitima. Omusingana alwaza ngana bali balwaza afiru ngana bali bafirwa ne omusiba ogumubeerako ne misiba yonna egimugendako jirina shock absorbers. Lwaki? Kubanga buli kintu ekimubeerako akiza mangu eri Allah. Esubi alina ddene
1: butikira buno bonna,
0: esubi alina ddene nti kuno ku nsi tuliko kaseera buseera tutawaanamu katono ne tudda eri Allah ntuwona. Naam, n'omusiŋŋaana ng'alina obutebenkevu mu kifuba obutalina omuntu oli alina amamotoka amangi, alina amasamba amawanvu, alina biro nabiri olw'ensonga talina bukkiriza. Emisiba gyonna gimugwiramu ne kiro zaagyo zonna nizimwe katamu kubanga mumutima gwe temuliimu Allah subhanahu wataala. Talina jaddukira, talina suubi, ayagala byawano bitaterira aweddeyo. N'olwekyo omukkiriza bwe tugamba nti nno obusiraamu tebuli okugarantinga bulamu bulungi ku dduniya kuno, tetutegeeza bulamu, tekitegeeza nti nno obusiraamu tebulina kye bulongoosa ku dduniya y'abantu, wabula tutegeeza nti nno, tekitegeeza nti nno birina kufaanana nga bw'obisuubira nti omuntu musiraamu nti yakkiriza Allah nti ayina okubanga yalina ennyumba esinga obulungi ku kyalo, ayina okuba nga yasinga omukyala asinga obumyufu, ayina okubanga ayina omwami avuga emmotoka esinga obulungi. Eyo si main topic, kitegerekese. Tujja kutandikira awo. Wafaka Allahu aljamia lima yuhibuhu wa yarda. Alhamdulillahi rabbil alamin.

0: ag'obutonde oba amaanyi g'ekisajja mye tewakyali tuli ba sekendi zisatu tuli baddakiika emu
1: netukuliridde
0: haji oli eyo yina haki nnya naye wabuli haki gyogendo genda ogattagattanga n'essaawa toweera naye nga zonna esa haki nnyo zirambudde naye ngaessaawa togiwezezza oba tobuyina abanabufuno
1: n'abalaba
0: so tukuteerako product endala eyitibwa active man. Active man eno omugaso gwayo guno wammanga wetumala okutereeza prostate wetuti tutambulizaako na active man yo yakukucyamulera ekigambo active nga bw'okiwulira obeere ng'oli mukyamufu. Ekisooka ekirungi kyayo nti oluba otandika ogikozesa yeekolerawo
1: ekolerawo mbagirawo
0: si byakuwoza nti ate erindamu ennaku ttaano yo oluba otandika ogikozesa
1: tandikirawo
0: okulaga nti kati ndi musajja ekyo kimu ekyokubiri gwabadde agamba nti ndi waddakiika bbiri ndi wa sekendi zitaano n'engweri ogenda kufuuka ow'essaawa emu oyongereko bbiri satu paka gwekenyini wowulira nga munno yakugambye nti munnange nno wabitegedde nze nkooye ontuusiza wentuuse nkooye tuwumulemu kubamu akafaananyi omaze ebbanga ki nga towulira ku kigambo ekyo nga bakikugamba
1: bwewaawo
0: manyi abakyala bano balinga paasi bwotandika okugolola bwoti etandika mpolampola okukwata omuliro kyokka ate ogenda okumaliriza okugolola nga ye omuliro gukyamuse ate nga gwolwo omaliriza abakulu muntegedde kale
1: product
0: ezebbiri weziri bulungi nnyo ku mwagalanyi habo group era gwe wena azeetaaza osobola okubeera ng'ozifuna
1: dokita leero tuwaba watisalidde kukasente
0: challenge eri emu ku mikisa gino gye tugabira abantu oba gye ngabira abantu nti nsobola okugamba ngenda kukwayo abantu mukaaga omukisa nga bwe ngenda okukola naye oli nabuukinga ng'akubye essimu musawo yange nja dino n'enkya omanyize ndi musajja musiraamusirya kigambo kyange era bwe nkugamba nti nkuwandiise ojja dino n'enkya naye oba tosasuddeeko ssente ezo kitegeeza mba nkuwandiise era omukaaga bwe baggwayo manya ebraket baweddeyo kitegeeza basigadde mbagamba omukisa kukoze eki guweddeyo ojja kusasula 28 kati ate obuzibu ebugira ono yabuukinze nga tasasudde ssente n'afiiriza ono omulala yensonga lwaki ompulira nkugamba nti wowulira mpadde abantu mukaaga omukisa ogwo sindika ssente z'obeere ng'ogudde mu bracket si abantu abo omukaaga omukisa ogwo guleme kukusuba ngenda kukuwayo omukisa abantu mukaaga
1: era olwa bankubira wano essimu bannange temukuba simu dokita agenda bawa essimu ye mujja kubanga mumukubira
0: abantu abo omukaaga kyogenda okukola ogenda kukwata emitwalo 10
1: jokka
0: ku mitwalo egyo 10 ogenda kufuna prostate care ne active man ebintu bibiri bw'okozesa product ezebbiri kitegeeza system yo yonna obamaze okugizzawo ng'omusajja bwateekeddwa okubeera
1: amina munange
0: obe ng'olina kizibu ki
1: wewaawo
0: system eba emaze okuddawo
1: amina
0: enamba z'essimu ze tugenda okukozesa zeezino wammanga essimu eya airtel
1: airtel
0: wandiika 07 0703 eroddemu owandiike 03
1: eroddemu owandiike 03
0: 95 sembyayo 44
1: sembyayo 44
0: nja kugiddamu
1: tugibaddiremu
0: wandiika 07 03
1: 07 03
0: oddemu owandiike 03
1: dabu owandiike 03
0: 95 sembyayo 44
1: sembyayo 44
0: eyo essimu eya Airtel
1: ereeta linnya ki
0: eteekwa okukuleetera erinnya Ismail Kiberu.
1: Ismail Kiberu
0: manya sente eyo oba ogitadde watuufu
1: okay.
0: Essimu ya MTN ojja kuwandiika 07 80
1: 07 80
0: 33
1: 25
0: sembyayo 11 nja kugikuddiramu
1: kibaddiremu
0: 07 80
1: 07 80
0: 33
1: 25
0: osembyeyo 11
1: naye
0: erekuleetera erinnya lyerimu
1: Ismail Kiberu
0: tugambye tubaddeko bana mukisa mukaaga gwe okuwa essimu ezo ngaozigulira ziri bize kuba zozivuga kyekituufu gwetotawaana kunindo oliwaddemba okuteekako ssente zo oliwaddemba okuntirako obubaka ku WhatsApp ku ssimu zombi nja kukuddamu osobole okubeera ng'ofuna ku product eyo kitegeeza nti sisitimu yo ng'omwami ogizizza bujja nga bweteekeddwa okubeera ate kano kakulu nga bwe ngambye nti sikufuula addict waddagala buko isadoze yonegwao mazo kuterera ate yango terere dedala techukweta akisa kuda
1: kuterera amina munange
0: kali abami mbatadde bali katunye ko kuchizibu chobulado kwa ulcers bane ulcers zino tuzi nyoma ne ulcers bulade bubi ulcers zile tiwaka uka akaitwa helicobacter pylori helicobacter pylori eno tujifuna mu ngeri ya njawulo luso jifuna mbyo kulebe tulidowe byo kunyebe tulidewe mmere byo ne kintu kyona kitwa tukozeseza na kuzina meje tuli ekulira ku bintu bingi yensonga rachi ulcers teze walika nyo kati gwali eyo ngo ine kizibu kya ulcers olubuto lukwepika kituita bloating gugoita gas mungi mu lubuto ro abira hydrochloric acid nga ye mungi hydrochloric acid butanu zo boku be mmere obukuyamba okumenya amenye mmere ejo boli de bulwayitira ya kwetero lubuto lukwepika jako mu kwepika agenda kuletera ekiketo okufuna amabwa mu milio muno amabwa mu kamwa mu limi okweba jagala okwabulika sera ebyo nabiva ku bloating yoyo akabonera akalala ko kubera ngo kalubizo birogende manju kituita constipation ogenze yo yagala oze mukwekaka ogenze yo yagala ufulumiza bukiringi bulinga bwa mmese ogenze yo yagala uyikiza buyisa mukka ebibe nabiva ko radi kwa ulcers abasinga constipation yono bo kwekaka kuno bule tugende manju chatuvira ko kuva imeme ya wansi chatuvira ko kufuna obusundo bwa wansi obuyitwa piles ulcers no zitulete debizi bubinjo muri okuwola ebika byemmere omuli okumyuka emimu abasinga ne batuteebereza nti omwami oba yali nnya mu kaveera ono oba omukyalo ono yali nnya mu kaveera naye nga ulcers ze zikulete n'okumyuka ulcers zireeta olusujjasujja zireeta okusanyala zireeta ekifu ku maaso ulcers zirumya omutwe ulcers zirumya olubuto n'owulira wano nga mu kabenga otaddeyo ekintu enjala ekuluma n'owulira okunyolebwa otadde ekintu enjala ekuluma ate oyagala kukisesema busisimi kukiza kyetuyita nuzeya emmeme ekusiikuuka buli kootaddeyo enjala ekuluma emmeme neekusiikuuka otaddeyo ekyokulya emmeme neekusiikuuka bannange ulcers ndwadde embi nnyo olw'ensonga nti bwesukka awo amabwa ago bwe gasukka awo nga bagagenda kukumenyaamenya ebyende bega bikutule kutule mu nkola gye tugamba nti olwoba ofunye intestinal cancer olwoba ogendewo omusawo ngaolina intestinal cancer agenda kukugamba nze mbadde ndowooza ebyenda bino tubijjemu tuteekemu ebya pulasitiiki ebimiliyoni nga ttaano okudda waggulu
1: bambi
0: anaaba weisa ajja kukugamba nti mbadde nteesa ebyenda bino tubikolokote ebyo byonna bisukka mu miliyoni esatu okudda
1: waggulukituufu
0: naye nze kumwagalanyi habo gurupu nkugamba nti ulcers zijjanjabibwa ne ziwona zitya kozesa eddagala nga likola bino wammanga ekisooka lijjanjaba obubonero obwo bwetwogeddeko ekyokubiri lyozaamu akawuka kakayitibwa helicobacter pylori mu mubiri guno ekavaamu ekyokusatu eddagala likyeka okuwa omubiri guno immunity nga inikeesa akawuka kano kabanga akagezaako okudda mu mubiri gwo olw'ekintu ekyenjawulo ky'oba olidde wakyoba onywedde omubiri gusobola okwerwanako ekyo kye bayita okujjanjaba ulcers ne ziwonera ddala package ekola ekyo bagiyita ulcers super fast
1: wow.
0: Yejanjaba ulcers neziwona nze ne wange nziwe ennaku 10
1: 10
0: zokalumidde banga nkiddamu ulcers wange nzijjanjabira ennaku 10 abalikozeseza ake eddagala balimanyi
1: wow.
0: Kuba nze etera nnyo bagamba nze sigaba ddagala lingi nedda I prefer quality more than quantity njagala nnyo omutindo okusinga ebingi kankwe ekitono naye nga kirimu omutindo kirimu omulamwa okusinga wow. Lonaatwala ekingi nga togenda
1: kukifunamudomola
0: ulcers super fast weri bulungi nnyo gwa ayina ekizibu kya ulcers gwe kwatayo 5000 owa ulcers nkwadde ku 5000
1: waliwo
0: omwami ankubira ku simu ane simu esembyayo 96 ngiraba naye ngumiikiriza nve ku mpeho tujja kwogera oba oli waddemba okuteekako sente z'okwo okay. Simu yongira byesembya 96 ninda nve ku mpeho tujja kwogera gwe wa ulcers tugambye kwate 5000 gyokka ojje nkujjanja bya ulcers ezo gamba nti zikulumidde ebbanga
1: wewaw
0: product yitibwa ulcers super fast ejja kuyambako
1: super fast
0: owone nze wange nabagambye sikufuula addict wa ddagala kiseera kitono nga nkuta ate ngenda okukuta nkugamba tokeberera wange gende ew'omulala bakebere akawuka ka ulcers bakugambe nti kati tokalina kali negative olwoba otandika okugaba essimu yange ngaolina gw'osanze ngaalina ekizibu
1: ekyonamba
0: yesimu zetugenda okukozesa airtel ojja kuwandiika
1: 0703
0: era oddemu owandiike 03
1: era owandiike 03
0: 95
1: 95
0: sembyayo 44
1: sembyayo 44
0: jakuandika 0703
1: 0703
0: ero demo wandike 03
1: ero wandike 03
0: 95 sembeyo ana munya ngugame nje simu ezo ziri busy yesa we nunjuku hotel kubo njukwa ngojule gamba the number is busy
1: wow
0: gweteka ko butesi sente ezo zikwete amanya Ismail Chiberu
1: at MTN
0: MTN wandika 0780
1: asatu musatu
0: abiri mutano
1: sembia yo kuminemu
0: eri 0780
1: 0780
0: asatu musatu abiri mutano
1: sembia yo kuminemu
0: kankoneko katono kundwa dezine bili zetu itezo Luganda njogera ku bulwadde obwa pressure n'obulwadde obwa sukaali ebiseera ebisingaezo endwadde zitambula bbiri osobola okusangawa kizibu okusangawa omulwadde alina sukaali nga talina pressure
1: bitambula bibiri
0: naye ate osobola okusanga alina pressure nga talina sukaali neze nziyita ndwadde ennongo kuba ebiseera ebisingaezo zitakutambula bbiri gwalina ekizibu kya pressure ng'ekusumbuwa omutwe gukulumaaluma buli kaseera omutima gukutyemuukire ofuna okusanyala okwa buli kaseera oyina omuliro mbigere oyina obuntu okufumita wansi mbigere tunusi zikulinga ntunusi omugongo kukuluma buli kaseera ate na kano kakulu ngowulira okwoya empeke ye ya buli lunaku
1: okwoya eddagala lya pressure
0: gye wulina ntera nnyo okubabuuza nti obanga kitufu ojjanjaba pressure lwaki ogijjanjabira emyaka 10 nga tewona akira n'otuka okufa nti yafudde ekintu pressure zaali nnye n'afa olwobazi ojjanjaba fena tukugamba nti package eyitibwa pressure drug ekujjanjaba pressure eno neginomalizinga nedda ku nnomo nga bweteekeddwa okubeera tukimanyi nti pressure erinnoma eyawaggulu etambulira mu range ya 12 eya wansi 8 awo no fwe bwetukujjanjaba netugirookingira awo
1: nemugisibira awo
0: netugisibira awo netugibalansingira awo nga tukujjako engalo eba tekyalinnye eba tekyakka tuba tumaze okuginomalizinga ye package eyitibwa pressure drug ate bwetukikola tekitegeeza nti obeere ku ddagala eyo lubeerera era bwe tumala okumanya nti katugitadde mu brackets entuufu nga tukujjako engalo ne bw'oliddawa nga bakukebera pressure bajja kugamba pressure yonnamu
1: dr kadde kampadde ku mukwano
0: kati gwalina ekizibu kya sukaali nawe kube simu
1: sukari ni pressure
0: bibwa nawo na hii ni sukari ajaje bibwa nawo package ya sukari bajita diabetic level mabega unajikona koko
1: diabetic level
0: gukwate mitwalo 15 wa sukari kwate mitwalo 15 wa pressure uje tukujanja uone dagali ya buli lunako daga tuliko isa kasera kagere no down hotelera ngampumba umba bwenti mpola
1: wa
0: gwa ine kizibu cha prostate enlargement mwami gwe tugament buli mwami ajetaga okwetangira kusinga okwenya gwatanafuna biziwe ebyo gwabirina package 2 prostate care ne active man gukwate mitwalo 10 ojeta kujanja namba ze simu
1: tuzifatire mu
0: 0703 damo wandike
1: 03
0: 95
1: sembia yo ana munya
0: then ya MTN ogenda kuandika 0780
1: 0780
0: asatu musatu
1: abiri mutano
0: sembia yo kuminemu gamit wozi kubanga ziri busy teko baka ku WhatsApp teko baka wa message uri wadembo kuteka ko sendezo ku simu ku kasazi kuletire linya Ismail Chiberu
1: okay
0: isendezo bozi tadde watufu nzikiriza nende mpumuze kiwanga
1: amina munange
0: nemu abako wa masimu tugende maso nga tuuliziganya
1: okay
0: nja kubamba damu tusinkane nate Mungu wanaba ya gade. Sijia kusubiza nisabiteja.
1: Mungu wanaba ya gade.
0: Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: O munu nja tuulidiza wetu wetu tambu dene Dr. Mwagalanyi kufawari munu Mwagalanyi habo group baita nyanama. Kupesimu ugendeyo munu nage ufunida gara guwaine wuzibuzibu engaba ninda kusheka runji. Tukena mu program wa bufumbo. Sawa zino simu nundi mulada wabudati kati so kufumbo baka bunu kati atendo kaya tukende ili sheke ya haya Mustafa Karunji. Wera ba
2: Muzayi nkutwaleko
3: jendaga manyi yoshima njendaga
4: chichi muzayi mutawana achi
3: mwana wangi ngeenda ku Nibra
4: ogama Nibras Islamic chenka nirotuse
5: Nibras Islamic Secondary School dio somero lyo busilamu elisangibwe gaya za manyangwa eranga lisomesa abawala n'abalenzi ku musinjo gwo busilamu eranga baina o ne a level nga basomesa arts ne sciences eranga basomesa n'ebyemikono wange somesa yabwe eri ku mutindo gwa nsi yonna eranga buli sunday wabirawo special classes ezokusomesa abana eddiini yabwe bakubire kusi simu 0782 16 nkaga musatu anamu musanvu oba 0703 nzavu mu mukaga nzavu mu mukaga asatu munya katino nawe leto mwana oba mukubangulire ku Nibras Islamic Secondary School Emanyangwa.
2: Mega Sabia Seminar, a sonze mwaka gwankumi biri mwabiri mu mukaga. Aba Islamic Theology Teachers Training Program. Nateba tegeza masomero gonna agagoberera Uganda Quran School Association. Nabonaba ndiye tazo kweta mamu seminar. Eyaba nabari mchibina chwa musambo kusaidie dini. Oba chite Sabia. Nga yakuba okuruwa mukaga nga 18 mwezo gwa musambo. Okweta mamu seminar eno kwa mutwalo gumune chitundu zoka. Nga yakuindira kumbogo High Secondary School. Eka wempe tula. Okuva kusawe mweyo kumacho kutuka kusawa 11 mweza kaungezie. Na bino bikulu abane tabamu okwe wandisa kukomanga 15 gomu sambu. Okumirizi woku tekela tekela abane chencha nechi emisana. Abasomesa abana wele kila kubana. Teba suka babiri okumanye bisinga okubira abatesi tesi kuziro musambu musambu biri chinana mukaga, kumina mukaga chinana musambu. Oba kuziro musambu 03, asatu musatu, nsambu mwenda, chenda mumunana, ewa gidwa Mbogo High Secondary School Paladizimo, Social Justice and Development here. Codelink Africa. Alihadiya Islamic Junior School. Kusane Ibn Kathila Islamic Secondary School. Ebu wambo katade.
6: Oje ulira, oje ulira. Ejo je chumiro cha pichipichi ya Simba Automotive Limited. Enkozi ye mirimu. Katikini zoba gana. Simba Automotive Limited. Ebo kawa ina pichipichi enkozi ze mirimu ya bana baboda. Omuli bosi sisi chikumi. Ropta sisi chikumi ya mutano. Okugukata ne Simba sumo. Enonga tukutuku. Eze kuyamba wako na mkutale. Abarimi. Kuna abasubozi. Anti yeti katemonyi pick up. Tukutuku zino. Muli wa sisi bibili. Sisi bibili ya tano. Ne sisi bisatu. Ngakulikeza single tire. Ni debuta. Osobola kuzifuna mukashi oba kukibanja mpola ngosuka nosasula yo sente entono balance nomuleta mu mpola mpola pichipichi za Simba Automotive Limited ziliko charging le simu yo omuntu omugazi obulungi kuna matala lumamyo mpangazi nyangu kulabirira atenga zisoboka okumanya bisinga wo genda ku ofisi yawe sangi beka mocha opposite city oil oba mundeba opposite total horizon oba kwile kuzira musanvu ziremu ana munya asatu musatu nsanvu munya oba ziro musanvu musanvu nya ngaga mubiri abiri munya ana mukaga obazira musanvu 00 atano musanvu nsanvu mwemu chine mukaga Simba Automotive Limited 360 degrees satisfaction
7: FM ukwaniriza mu program obufumbo
8: obufumbo esonge edala almar'a umuchalo nokulaba kaino raqiq kitonde kinafu wa hassasin ate chitonde chirino bulamu nayi watamirun ila romansia romansia romancing kyagala nnyo mukwano ogwo gwa romancing ogwa singo kutegera oluzungu kunze romansia tahtaj chetaga nnyo ila romansia
9: obulamu
8: obulamu obwo kuzanyira ku bwongo okuteeka teeka fayajibu almuamala maaha birifki wetaga okulagana na ye kwa tampola wa muraati nokubiranga olimwegendereza wa mashairin nokubiranga ujayo obukugubonna eri ekitonde ekyo arraqiqi ekinafu gwe kyolaba ate wal muamala oteeka okulagana nakyo bilini n'obukwatampola wa rif bilini n'obukakamu warifki n'obukwatampola yazidu mimakanihi azawju lada zawjatihi ekyo nno kikwongera gwe omusajja ekifo ky'amaanyi nnyo wali mukyalawo ekitonde ekyo kitadde mu mbeera efaanagana bwe kityo weeyongera makana vali okigyeyo bulungi kubanga nakyo vali kiri mu ki oluganda kati nga wali mukyalawo
7: ukwaniriza mu program obufumbo
8: obufumbo ndagala mwami wange taina mutawana wallahi era wala yukallilu minha era tuina kyokendeera mu gwe ng'omusajja okubeera nti ekyo kisinga omuntu okumukwata bilunfi ne kabyo ne fujjo fi lmuamala bwoba okulagana naye daima
9: banga lyonna
8: ebbanga lyonna ekintu ekyo bwona okikola ekya unf ekabyo efujjo kijja kutwaliza ila jafail qalbi omukyalo ono okubeera ng'omutima gufa nuyanga talabawo wayukallilu min alhubbi era kikendeeza omukwano baina zaujaini wakati w'abafumba ababiri tukutunulya bwati nga talabawo omutima gwafa mata alqalb mutima mufu
7: FM okwaniriza mu program obufumbo
9: obufumbo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم wabada salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aulizachi kumusambu katunye zumele pale FM katulinku wabia aziza nyo Nateno kuaniriza kaongezi kalero mu programu ya feno obufumbo banafa batasini mu junior school bajitulusa ko bali wali nsanji manja omulongo bakola gwa kusomesa bana abe kwanga lino kuba ku primary school kuba ku kibine kyo musanvu atenga ne Qur'an nayo eri bulungi nyo gumunange ali mu bitundu byensanji ali na magoma katende wali maya aduka zambo agenda wali kutasini mu junior school somero ya fe berenga ate bakufuna no kusomeseza abana bafe bizimbe biri bulungi nyo ebisulo biri self contained esimu eri 0702 ana 93 ana 2 kali ne tukwebaza nyo ana fa batasini mu junior school betunda bona kulwalero kali tugenda kubanga tutambula mangu jukira nino isawo jizigenda okudda ko tugenda kubana na kasera katonotono abana fe abakapira bagenda kubanga bajja ate baberenga bakutwala mu ko kandanda akagenda kubanga katani kulwalero the Brazilian genda kubanga zanyane nowe bagenda kubanga bakutera kakapira ko nole songa tugenda kumulando budde butuno ne tugenda kushiringa ebyo bitusobode okubanga tutambula twebaza nyo olwokuba nti no mugenda maso nokubanga mutugoberera ate ne tuba nti programu ene ebera mu ebintu bingi era bitugenze maso nokubanga tulaba ebibale birunje bivuddemu abantu abategeraganye abantu ababingi bibaddemu era nga mpozi bobo tunulide omulama gwayo olabira ddala nti no oba oliawo impact gyekoze mu society era bingi awolusi abangi ebitukiddwako ashiko njala kujukizako
10: emyaka
9: giyiseewo nagingenda mu etaano programu eno yalinga etandikanga eva mu busiraamu n'enkulaakulana nti twatunulira okulaakulana kw'omuntu oba kw'obusiraamu kubira ddala mu families ensonga lwakiri programu eno yagenda negaziwa ngetunulira abantu ngeri ki gye basobola okuba nti bazimamu amayumba gaabwe ate bakomeyo kye ne babeera nga bawangalira mumayumba ago agabatwalidde ssente nyingi abalimu emirembe ate nitukizuula era mu research okijjukira bulungi nti abantu bangi baali bagwanyiziza amaka amalungi naye ng'emirembe tegiriimu pulogulaamu eno kyetunuulira kwe kulaba nti tuzza tutya essanyu oba obulamu mu mayumba ago
10: agatalimu
9: oba amayumba ago nga matono naye nga obutono bwago nabo
10: lanki abantu baasha maishata lanka naam
9: eriomu naye ate babeera batyanga basigadde nga bafumbo naye nga mu mbeera zaabwe batambuliramu nga balimu essanyu
10: mu bugagga bwabwe ne mu bwavu bwabwe ne okubeera nga bali mu middo bwe batyo si bagagga ate si baavu batambudde batya
9: ekyo no kyekino programu eno ate waliwo ekintu ekiseewo okutawanyinya abantu sheikh abantu batunuulira bali bacomplaininga nnyo nti tutunuulira nnyo esaidi
10: eyabakyala
9: naye nozawulidde ku mukutu omukyala ebigambo byeyogedde ng'ayogera ku nsonga yetugamba nti basheikh musomeseza nnyo ffe abakyala dolaasa zitutuuse ku kawompo naye betuwangala nabo temunna babasomesa nozawudde obukaawo
10: bwebaddenamawulidde
9: nga mukambwe naye nga nenaku mweri kakati bwetussa amaanyi ku bassempala ba kiba kitegeeza nti bano bali baba balongoosezza ate ngaokiraba mu ttaka aliriza ffe wano era basinza kuwulira mwana muwala nebamugamba kino kikolawe kiti kino kikolawe kiti naye ono agenda omufuga alina sultaani gyali ate ye n'asigalawo byonna abimanyi naye wallahi nga talina irimu n'akamu so noza ffe twatunulira nnyo okulaba nti no omunafu ono naye azibwamu
10: atyamaamaanyi
9: eddala omukyala so yensonga lakyo abamu oluusi muwulira nemulowooza nti seeka mutimba oyo awolereza nnyo
10: yewaggusisa abakyala ne babeera bakyewaggula naamu
9: naye ezo embeera zonna tuziyitamu lwakuba nti tuzza
10: obulamu mu maka naamu
9: ate nga kitundu obufumbo kitundu
10: kunsi eno etambula kubanga wewava enseera wewava ensi na
9: era omuntu yenna seeka mutima nga tutandika bino wetutunulira ntuga nti bukugu ki bwosobola okukozesa okuba nti omukyalawo oba osaamu essuubi mu maka kiba kitegeeza nti no koosi ebaawo nga namba
10: era ate oyogedde ku kigambo ky'obukugu ekyo kati olaba abantu basaba emirimu na ye buli agenda kusaba omulimu bambuza experience oyina experience kimu kino ekintu kyogendamu nga bano bananyini kampuni kye batayagala kwe kubeera nga omuntu w'ekibogwe otomeza kampani yaabwe kakyebavula nti wali okozeeko tyasikolangako wali experience ki gy'olina bamanye entandika gye bakutandikamu ti nti nze banesikolangako naye nabisoma ewe wabisoma nti kakati nno ojja genda oli tahta ishraf mu Luwarabu tugande gundi under supervision ya gundi kakati ngafe tugande tahta ishraf fulani ojja genda oli wansi wa gundi yajja okubeera wadde gwe omusinga ebitabo awulira naye ono alina experience kyebayita mahara obukugu njoyinza okubeera gwe omuvubuka omuto nga tonnayingira byabufumbo naye okusoma kuno owulira ne kubeera nga kukuyamba ku bino by'osomye okubeera ng'ovuga ekintu kino ekinene ennyo ky'ogenzeemu naye gwe nga tonnakitegeera kubanga wawulira n'osoma n'otegeera ebigenda mu maaso nti ekinaaba kizze kyonna tojja kwekanga okati maama bino saabimanya kwe n'oluyi bajja ddukkuba gendo musajja bamukuba musajja bamukuba
1: bantu yekaliza kalize
10: abantu ebesiga ebizigo ninga bamukubye ekiro embeera ezo zitwagala buli muntu yenna abeere ng'akola ki ng'azimanya amaka gabeere nga gatambula tuwone abaana b'oku nguudo okubeera nga tetubalaba tuwone abantu obutasoma kubanga abantu beba bateridde basoma tuwere n'ebintu ebirala ebifaanagana bwe bityo
1: Alright, chukumu musambu karanyezwa na Pearl FM Umulunji ampliza, abali kumukutu manyimu watele deda wajeti usulwa, enyena mawebali nyoko
10: Waiwone Dr. Mwanje Haruna, ya kutumi deyo
1: Aliyeti
10: Dr. Hanje wa gainakolo java, haba mkubasaba basaji haba
1: kubwa Haba mulaini yeyo
10: Mulaini yeyo, ya zera gani, msomo sigu vaa kono mchala, tuuliriza Pamita Dr. Mwanje Haruna msajja mukwano gwa fenyo ombera ze kisawo ate msajja bako mutuno dolaba mukambwe kambwe
1: naye
10: naye ngate kise kimuliko kitirikanga mu bisigwaki wanjuki naye nga sebo yakutumide nyo na
1: urujya puliza ali kuchikumu musambo katonyeza nda Pearl FM akasera kadwe katukanga bulijo osobola kubira ku munda akasimba abali mu diaspora abali Boston mama najua
10: mama najua Alhaji Kagoro
1: New York ajati Aisha Oli Tocho
10: abantu bafabali Rwanda ni
1: aji Hussein Sekama aji Taib Sekamate aliyo alina yetu
10: bado ni batabani basi wa Haji Sekabira be kabo wabona bali yuhulaye yo
1: mu America bali mu America Suleiman
10: Basekabira abo
1: Basekabira mwe bali nyoko bali mugera masoro kugoberera
10: naam
1: ate palo ya yangu iza ukasofuna application yayo ngenda ku Google Store oba ku store yayo ku App Store ji downloading Pearl FM Uganda ojja kubanga mwana tuuliza program ero bulungi nyo buli sawa yona kale kale shekhe
10: naam sir
1: tu mwatuze twagala kutwala bantu
10: musomo
1: musomo ngiyo yoraga mu bukugu
10: naam sheikh
1: nga imbufumbo buno twagira kugamba bingi obo mushara byasobola kukolera
10: omwami we
1: ibintu bitambula barabara kakati tugira kuba tuyobora so batuzina nyingi
10: naam sheikh
1: naye
10: ke era mu bimu lwaki nabi sallallahu alaihi wasallam agira kubera ne kafirul aitab omuntu yakora ki yabiranga ne bamulekwa duachi tukwa yabasiga yabakwatanga ko mitwe nabasimula mutwe naba abantu abo nabira nabo nabazza mu kifo kya tata ngabo ngabe bali badini tata wabwe kati omwana ono mukwano gwe muganda wo ye mukwano gwo mutuzo musabire na dala mu abachara kwe duaya mwenene
1: nene
10: naye abachara buli oberanga gwe mbutufu okolima bukolimi eri abana tujja kufuna mu kiki abana leka kuyombagana nabo mu maloksala abana abo beetaaga edduwayo gwe kenyini nyini maama n'ebyo osaba olusi nawe tobimanyi kyobola nti ffe twakuyamba kugaidinga ofune byosabira abaana ate nga byonna twabikuŋŋaanya okusinziira ku bukugu bwe twakozesa nga tukola ki nga tukola edduwa anga tu tegeke ebintu ebyo nti jangu oyambise ebitabo ebyo osobola n'obikwata mu mutwe noberanga tukyatambula na katabo naye ng'obikutte ng'osobola okusabira abaana bo insha Allah taala. Naam.
11: Alright, chukua musambu kwa kanyezi mwenda pale FM, mwenda apuliza. Kari, kari, soko kipa lukufu na kubaka kutano nyo, kutuma la, tukina kuwa tukuma utu na ituetu yengi lukulaba, enso waza fengaba zitambula, eza wa fumbo, tova au, katukumeo, ulubanyo lukufu na kubaka wuna.
12: 107.9 Hall FM, FM. Kula yu mtu wabuli jo
13: yeke nenyezi wei chitunguli cha Uganda Communications Commission
11: chukumi humu sambo katanyezi mwada pal FM mwulunya apuliza mwulunya kule kukulisa yu mkumulako a program ufumbo jetulimu alifisha gina maso na ukubanga tutunuli la ensonga za fe nate kari tukatudeko ensonga za fe tuwari msonga na
10: bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah aba tuliza mwenna ba pale FM radio aba mina abakyala bantu ba Allah mwenna kemuli mu si yonna si Uganda yokka wabula abali mu America abali Bungereza abali mu Europe abali mu Asia mwenna abantu abali Dubai abali Ruda wa yonna mu poisonsi mu continent season na imusasani de tusaba Allah subhanahu wa taala bakumire yo
11: amen
10: nate tukomyewo kweranga tulungamya abantu baffe mu bintu ebikwatagana ku nsonga zaffe ze twayogerako abafunye ebirungi alhamdulillah abafunye ebizibu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun abooluganda tuli basanyufu nze neshe kalungi olw'ensonga nti okutandika programu eno waliwo ebisoomoozo bingi okusoomoozebwa kwali kungi she kalungi era abantu abamu nga n'okwebikambulangi tibakola ki
11: ebika
10: abala masimu manja agatu kubirwanganga abala bayomba abala nakutunulira omanya abantu bawa na basiramu baba kutamidwa soka kujja ko salamu sajja ko sikagala sajje cyo sikagala kubanga wakona ku muzee oba gwali gukola ki gwali guliwo nenga tulungamya tetwali na mu kigendirwa cyo nacha government tutabula abantu oba tukole ki wabula twatunulira oluvanyuma ze nomugana kalungi kuberanga tutunulira enfanana ya makaga fi nganaga fi mugatwalide katulina okulungamya okwenjawulo kwetulina okukola mukunonyereza tulabe ebintu bino nga bwe bitambula era kyatutwalire ebbanga ddene nga tutandikwa ebintu bino mukunonyereza n'okulaba ebintu wawe tutandikira ne twagenda okukizuula nga abakyala banyikirizibwa mu mbeera emu oba endala nga be basinga okunyigirizibwa ne tugandika tutandike n'okunnyonnyola huquq rights z'abakyala abasiraamu kubanga ekintu kyali kisusse ng'abantu batandise okwetamwa n'okufumbirwa abantu abasiraamu ne tugamba katusooke bamanye nti obusiraamu yeddiini yokka mu nsi muno eyawa rights oba huquq obuvunaanyizibwa obusinga obungi amasuliya gonna agakwatagana n'amaka Allah yagawa bakyala ng'abakyala abo be batandikirwako amaka okubeera nti galungama be gabeera nga omukyala mubuze nga mubi oyinza okusanga nga ne famire yonna ekoze eki ebuze kubanga omukyala ono azannya omuzannyo gw'amaanyi nnyo mu maka ago engeri gy'abeera nga yabeera n'omwana mu lubuto n'abeera naye emyaka ebiri mpaka lwagenda ku ssomero neno omukulu abeera nga akyali mulamu neno omukulu abeera akola ki abeera n'omwana nga ye mutuufu okusooka okumanya ebivunaanyizibwa bye nga omusajja tannakola ki tannabivunaanyizibwa ekyo bwe butonde bwa Allah okuva mu bisolo okuveera mu binyonyi ndi seggwanga yo olumala okufunyisa enkazi n'egifunyisa ki olugundi n'egiwakisa okuzaala kwonna okw'abaana balabirira kusigala ku saidi yaani ya maama ku saidi y'ebinyonyi ne ku saidi yaki y'ensolo n'olwekyo neno ku saidi y'abantu nakyo kye kimu nti abaana babeera ne maama waabwe eri omuntu aba ayagadde okuwangaala ne maama we oba okulungamya abaana be abeera naye ebbanga ddene maama we kyovulani maama ono ateekwa okumanya biki byayitamu okubeera nga anyweza amaka. Ekirala kiruma nnyo okulaba era nga maama w'oli mu nsi okyali mulamu ne taata nga mulamu ne mubeera nga mwawukana naye ng'ekyabaawukanya nsonga ntono nnyo buli muntu butamanya wa waakoma. Sengone yagenda okuwasa nga yamanya bw'ayina okuyisa omukyala n'omukyala eyajja okufumbirwa ng'amanyi bw'agenda okuyisa omwami oba oli awo divorce zino nnyingi ezisaasaanye oba kye tuyita talaq mu nsi gye bayita Uganda n'ensi z'abasiraamu ezisigadde kiyinza okubeera nga tekyalibaddewo. Lwaki? Nti buli muntu yalibadde agenda okujja ng'ategedde wa waakoma. Nkola nti Allah subhanahu wataala bye yali ayagira okuwasa yagaa nti faankihu ma taaba lakum minan nisaa'i faankihu muwase ma taaba lakum minan nisaa'i be muba omutima gwammwe gwagadde omukyala omala mumwagala ma taaba tayib abe tayiba omukyala omulungi omala kumumanya nti ono omukyala mulungi si mulungi mu feesi mokka mulungi mu mpisa mulungi mu kino mulungi mu kino mulungi mu kino n'obeera ng'omufuna oluvannyuma n'ogenda naye nga bintu si byakuyita mu luggya nti nja kubeera naye emyezi ebiri esatu twawukane la omukyala ateekwa okubeera ng'omuwasa mu abadan tojja kubeera naye abadan abada ojja kubeera naye mu mbeera zonna oba afunye obuzibu oba alwadde oba akoze eki oyina okubeera naye kyekibayita obufumbo. Sigamba nti nze muwasizza lwa bulamu bwalwala mmuleke naawe omukyala ono mufumbiddwa lwa ssente bwawe yavuwala mmuveeko obwo si bwe bayita obufumbo wabula obufumbo mu mbeera zonna muba mufuuse bapatana sharikatul haya nga oteekwa okubeera ng'owangaala n'omwami wo n'omwami oteekwa okuwangaala n'omukyala musobole okubeera nga mukuza ezzadde lino nga lirina obuntu bulamu ng'abaana balina obuntu bulamu balaba maama ne taata ng'abaana bano batunula bulungi abaana bano nga bamanya nti bebe akanyama bakalya bebe tebakalidde maama ne taata webali tebasobodde kagula n'ogenda nga ogira abaana bano basoma nti basoma ki nti ebirowoozo bya maama ne taata bikwatagana abaana bano babeera batebenkevu nnyo okusinga omwana bw'agende wa maama we namugaa kyekyanzijayo bw'agende wa taata we namugaa ekyo kyekyango bya maama wo n'ebirala ebifaanagana bwe bityo kyovula netusalawo oluvannyuma lw'okunoonyereza ne tubeera nga tukola omulimu guno okubeera nga tunnyonnyola abantu. Ekirala njagala mukimanye nti olwaleero be tuba tusomesa abantu bangi siga nti buli omu obeera ku rediyo oyinza okubeera nga lw'ofunye rediyo okubeera nga otudde ku rediyo ojja kusanga tusomesa ku sayidi y'abakyala ate wayitewo akabanga oleme kudda ku rediyo waffe tusomesa emirundi ebiri tusomesa sayidi y'abasajja ne tusomesa ne sayidi y'abakyala bwebeera nga ttaani y'abakyala tubannyonnyola omukyala kikyoyina okukola kati nga bw'olaba omusomo guno mahara twasoose na kunnyonnyola mukyala nga ye biki by'ayina okukolera bba era ne tumunnyonnyola bulungi kakati gwe leka kuweereza meseji mangu ago lwaki mugamba abakyala bokka lwaki mubeera ku bakyala bokka la tutambula ku sayidi bbiri haswata mu puroguramu eno tutambula ku sayidi y'abakyala ne tutambula ne ku sayidi y'abaami ne tutambula ku sayidi y'abaami ne tutambula ku sayidi y'abakyala nga buli muntu tumunnyonnyola haqi ze hukuuki ze z'ayina okutuukiriza kuba bwe mutereera mu maka wallahi owulira essanyu naye bwe mutabaala ne mubeera nga mutabadde mubeera nga embeera ebasusseeko era muteekwa okubeera nga emitawaana mujja kugifuna kasita mubeera nga mufunye obutakkaanya. Obutakkaanya bubaawo sijjaga nti ojja kubeera mu bufumu nga tolina butakkaanya obutakkaanya bubaawo naye kabubeere bwakiyita mu luggya nti olwabe mma mwenenyezza mu kino buli muntu yenna n'abeera n'ensobi ye gwe gwe banenyezza gikwate naawe enenyezebweddwako kkiriza nti mutuufu nene ebadde ensobi. Omuntu yenna atakkiriza nsobi tasobola kuyiga oteekwa okubeera ng'okkiriza ensobi zo z'olina okukola kubanga kulla ibuna adamu khatta bannange mukimanye teri muntu yakolebwa ng'ali perfect 100% wabula fenna fenna tuli bakhatta tuli basobya niwa khairul khatta'ina attawabuna omusobi omulungi yalwa ye muntu asobya ate n'afuna okubeera nga yenenya okugamba nti sorry kigambo kyenyukuta tano na ye ekintu ekyo kinene mulundi ogwayita biznillahi taala twatunuulira omukyala ne tumunyonnyola biki byayina okukola nga tuzeeko emabega katono twamunyonnyola nti omukyala ayitibwa omukyala ateeka okwaniriza bbanga akomyewo ekyokubiri ateeka omuwerekerako bw'aba afuluma ennyumba n'okumusabira edduwa ekyokusatu ateeka okumumatiza mu ngeri y'okumukwata mu enkwata ekakasa nga bw'olaba driver bw'abeera mu mmotoka oba bus oba loole n'olaba ng'omusajja ddala emmotoka agikutte nawe beera mubufumbo ng'obufumbo obukutte n'amaanyi nga noono omwami akakasa ti ddala ddala omukyala yajja kukola kikufumba so si kusimba eno n'eri ekirala twatunuulira nti omwami ono akwetaagamu okulaba ng'olabika bulungi nga bwe yakufuna era aleme kubeera nga afuna muggwe oba olusu lwonna olubi netugamba nti buli ssaawa yonna beera ng'oyiyayiyayo obugambo nga bwe wayiiya ng'ogenda okumwogereza oba okumukwana beera n'obugambogambo obuzza omutima gw'omusajja ono gwe kennyininnyini nti waliwo ebigambo bye mwayogera ku ntandikwa ne ku ssaawa eno beera nga obijjukira ensonga endala gye twalimu okufaayo ennyo mu ndabika ya wakaawo naddala ekisenge twakirwako nnyo era ne tukugamba nti buli kiro beera arusan ng'oli mugole era omwami ne tukuwa amagezi nti tosookanga omwami mbuliri okujjako nga waliwo ekizibu eky'amaanyi ogwofaayo nnyo ku ndabirira y'omwami wo endabika ye ebyambalo bye ne naddala ng'afuluma awaka era obeere mwesigwa ng'akuteresezza ebiteresa bye mu kiseera kyabyo omwami ono twasembayo kino kyo kyabanyiiza nti gezaako nga bw'osobola okubeera nga bw'aba akomyewo mu ngeri y'okusaagasaaga oyinza okufunayo amazzi agaliwo n'obeera nga munyiganyigako ku bigere edakikanga 10 nga bw'oyogera nojjayo n'akatawula akatonotono omusala enjala ate beera nga buli kintu kyonna kyonna omulaga nti embeera gy'alimu awaka ye muntu asinga okubeera ow'ebbeeyi era amaka gonna gabuganya essanyu nga naawe maama w'abaana obuganya essanyu olw'okubeera nti omwami ono akomyewo kati ebintu ebyo byonna byonna twabitunuulira nti bw'onooba obikozi oba oli awo bijja kuzza omugundi omukwano awaka abakyala bangi mugenda ne mwogera ffe nze sina kye simukoledde naamu tolina ky'otomukoledde naye ng'oyogera ku kyangoye mwoleza oyogera ku kyakufumba mmere naye talina ky'atakukoledde kuba emmere agiguze n'engoye z'oyoza sabbuuni amugula n'amazzi agasasula naye tugamba bino ebintu obiraba nga byo biri khaariji ku biri by'olowooza ne tugaana omwami akomyewo gw'omukyala mbugumyayo ku mazzi nga amaze okunaaba mu ngeri yakusaagasaaga mugaye leeta ku bigere naawe empunyiga enyigeko olaba okoze eki ekintu ekyo kyabagira syangaani addira omukyala nze sisobola nakusobola naye ebyo byonna biri khaariji lmaulo biri khaariji biri bweru wa biri gwe by'olowooza kakati fe tukuwaamu obutonotono obusobola toyinza kumunyiga bigere ng'ofunye amazzi agatayo kyannyo ago bwegatyo bwegatyo mu ngeri yakamasaaji masaaji ako nobeera eddakiika 10 nga bwolina n'akatawulo kali awo n'enjala n'ozisala n'okumulaga ni mu butuufu obuganya essanyu olw'okuddakwe kamubeera mu muzigo gwa kisenge kimu omukyalo omwami ono awulira ettiibwa lyaki lyamaanyi era bimuwaliriza ebintu ebyo n'okuddayo amangu naye gwereka kuwoza sina kyesimukoledde sina kyesimukoledde kiki ky'okoze baleese emmere naye aleese n'ogiwaata eyo mukabiri yakuleeta mukabiri yakuwaata owulira ssebo kyaya mufumbye aleese gundi aleese sukaali naye waliwo ebintu nga gwe kennyini olina okubiyiya ng'omukyala ebizzaamu omwami amaanyi naye nga biri ku bino ejibaari wokulya kuli ejibaari muteekwa buteekwa kulya owulira okunywa kyayi mujja kukanywa naye waliwo bino bw'oba tomunaazizza bigere for example tikirina musango ne atebo munaza kirina kichongerako
11: kirongerako
10: kalinga botunuli anti Allah subhanahu wa ta'ala yatularikako as-salawati al-mafruḍa izala likwa ne omuntu abasa de sunna afuna impera nibo abatachisadera tafuna chi tafuna musango kakati okiraba nti walwe ebintu ebigenda nga bijjusa emirimo naye nge ebintu byanachewa osobola kubirangwa otambula bulungi ta esaidi ye twajirwa ko nnyo kati olwali twagala tutunulire ma yakhusu azawju li zawjatihi bikebye yawulide omwami owulira byayino kolera mukyala we kati bitwagala kutambula nabyo olwaleero luli twali kubya mukazi ebintu nga tebiri comparison naye gwe omwami nga bobo bikoledde omukyala omukyala ate naye abeera mavalasi
11: nnyo
10: era n'atambula nga azimba omanyi abakyala bano mwe temubamanyi naye ababamanyi bakimanya nti omukyala eddembe kibayita eddembe akalembe katono nnyo
11: kamugeza
10: webali nnyo shekhe akalembe katono nnyo kakolaki
11: kamugeza
10: okwo okumwogerako obwogezi mu bantu
11: okumulagayo
10: kwangu tunanya nnyo waliwo nze abanumba oyogera nnyo ku Mariamu mfunye empewo eno lwaki simwogerako ogera okumulaga nga akoze ki nga ageze naye awulira nga akolaki ng'okuteeka ku mpewo kuno munanga ensi naye kumanya kita kyakuzanya n'omulala naawe kolayo akantuko kolayo akaki akantuko kolabanga kagejjesa mukyala wo mu mbeera ey'ebigambo mu mbeera ey'enkolagana nti ko kano kenkola kangenze kagwe kefule nti kangenze kanze nkakola omuwandiisi gw'ekitabo yagamba nti imtadah ma tuqaddimuhu laka min ta'amin au tartiri athasi lmanzili wa nahwi dhalik imtadah ma tuqaddimuhu wana ma tuqaddimuhu laka min at-ta'ami emmere gyakufumbidde giwaane nti olwaleero ofumbye wadde gwe wagiguze tugamba ebintu bino sibiri ijibaari naye bw'oba obikozesezza tugamba mahaara obukugu nti bw'oba okozesezza obukugu buno mu bintu ebimu ojja kumbuuza nti hadiisa eriri ddawa bino si bya hadiisi bino bigezeseddwa era temuliimu aya gyojja kufuna wabula ate naye bonooba onoonyereza ate hadiisi ojja zifuna kuba omubaka yabikola omubaka byonna bye twogera wano byonna jabikola era yawaana twakugamba nti aisha yamugjako ne kulinnya lye liri ya binti siddiiki yamuyitangako ya binti siddiiki omuntu okuvuga nti muwala wa ayubu ekyo kyokka kyokka kikulaga nti omuntu tokyogezza mutima mubi nga bwolaba allah bwe yali ayogera ku ibrahimu alaihi ssalaamu n'omwana we bwe yali agenda okumusala yamugamba nti ya bunai bwe tuba tuvunudde ekigambo ya bunai fi lugati larabiya tukisanga nga mulimu hananin mulimu okulumirwa ku muntu gw'oyita ya bunai owange gwe mutabani wange mwana wange n'omwana bwe yali addamu n'akozesa ekigambo tyaga nti ya abati owange gwe kitange taata wange gwe nsinga okwagala naawe n'okumugamba nti muwala wa gundi ekyo kyokka kyokka kiraga nti omanyi asulu ye era okyogedde mu njogera yaki kyobala nesalama yakozesanga ekiga ya binti siddiik nayongerako n'endala ya humaira owulira sebu bwe twaga nti omuyita kaddugalira wabula gwe nawe mutukire nti chocolate ala sabiri mithal naye ya humaira owange gwe kamyukira ago gemanja nabi salama naye embeera we yabeeranga nga etuusaawo ng'alaba omuntu we kwegamba ayagala amunyweze siyasa naye yamukozesanga ya humaira owulira n'abeera ng'akolaki yalinanga mudaaba okusaagasaaga
11: kyokuleeti
10: wange imtadah ma tuqaddimuhu laka min at-ta'ami emmere gyaleese giwaaneko genda yo lwalero wallahi ofumbi
11: mujamia oyo kati ya cancer
10: kanabulia eh ma tukadimu laka min at'am emere yakoze iki yakuretede nayo musajja buli runako vuba buvumi emere sigana nawo mukyala woyongere kati nawo kuiko okugubokola ki obo kufumba emere ero bajiwane bora banga balaina mu element yokuwana
11: waluye yagamba mu program zino aga o ega kiba kimuli kyaluza nantalabikalabika
10: musajja okola ki
11: olira kandi gundi webale kufumba
10: shekhe mukuru yangu bila na kandi Negwe Yusufu kubanga yibwa ati bwampita
11: eh
10: o wanga mambo walinga avumanze kubanga zo wallahi kuchanga mberawo ze seba zanga ko kummere
11: o Yesu mina ko tabutumu ogere kande wa feshe
10: se sale bari farisi yagani gwe Yusufu yagala kunza jira
11: ko kunza mbiza mwe mbozi wani ibisene seka farisi nawe mbozi
10: yagamba Muze nongama ti okunemanga mbuze ya sizebyombo nomalo kulya nokola kino tambula kutambuzi kati sekala kati wallahi nanga ati nne nkira banga nange nkola nsobi ya amani nanga akole subi musajja mukadde wafe ya
11: mukadde wafe
10: yuli asebo ne omuntu okukiriza choba dokola anti chichamu echo nacho credit bajikola ki bajimuwa nti imtada gumvuko lwalero wana kokuchi kumuchala wo matukaddimu hulaka min at'am kumere ja kufumbi dinti ulwale ro fumbi mtufudi tulinga abalide mu Sheraton au tartibu asasi lmanzini obango omusanzi ngategese diro lidabika bulunji ayi banangi tulinga
11: ino style ngasigira
10: banga ko tuli diro tulinga abali mu state ya usi engeri jotegesemu wanahwi dhalika nebirala
11: era kadugabe olo bakafumbiro nakuzina nga bo akayingira system ate muleko kubera nga bakadde walo obuliri mubwaleko umusajja asanga kubanga obyekivuko okimanyi ekiwulu omuntu azawo
10: nomala wiki nga tugize paka lono jjayo
11: yeka ni bwana banga tamaze okuwasangira asanga nawo zizaako buzza
10: ngozaako buzza wansi w'ekitanda wajjudde ebbaafu buli kintu kyonna kyonna kiri awo gezaako okulaga ennyumba gw'omukyala nti nyumba ekoze eki erabika bulungi ate nawe omwami bw'osanga nga ennyumba omukyala agitegese bulungi ekitanda akikyusizza gye mbadde musula twagala nti waliwo ekitanda okuva lwe wawasa omukyala mpaka olwaleero nga kyatunula mu kibula olinga eno entaana gye basiba kuba entaana zonna zitunula mu kibula owulira ssebo nga tekigenda kukyuka era mpaka owulira ebintu ebyo asasiri manziri ebintu byawaka oli bamulaba nga abitegese bulungi wanono tuli ku buyonjo omukyala mwebaze mugati wallahi olwaleero mukoze eki ne bwoba oyise ku bintu nga babikuusi bukuusi bwoti obusefuliya nga butemagala bwe buti kitirwaya abunoze bulungi era nawe omuweewo kurediti omugambe nti naye owaaitye wallahi yamungu olwaleero esefuliya ezaffe zimma ojula nojeerabamu leka kuyita mubintu ku bintu ng'obiyitako nga atabirabye n'ebirala ebifaanagana bwe bityo obuno ojja kuba ofunye obukugu bw'amaanyi era n'okuyomba buyinza obutayomba emmere ogiwaanye owaanye nga bwe yakuwoleza engoye obulungi owulira ojja kusanga bw'abanga abadde ayoza mpale na ssaati nga tojja kusanga n'aguze n'eddagala azikubye
11: nnyo
10: oka nti ng'owanga ankubira engatto n'ebirala ebifaanagana bwe bityo kaakati ekirala kabbirwa asaana ekino wano abaddugavu tetutera nnyo kikola yesi mbeera yaffe siina gwe nkinenyeza okabbala rasaha enkaddamati laka juhuda mutamayiza ka istikibaali dhuyufik awera itifai biusratika okunywegera si nkola yaffe wano naye omwandisi w'ekitabo yekiteekamu naye ate era bwoba okikoze la baasa biha tekirina ki kubanga ensi eno yonna etambulira ku kukoppa ate obanga mukoppa ebirala ebitaliimu naye okunywegera omukyala rasaha omutwe gwe enkaddamatiraka juhuda mutamayiza bw'abanga alina ekintu kyakoze kiri special oyinza okujja nga abagenyi bwe babaddewo bagenze bamutendereza ennyaniriza gy'abaanirizaamu naddala abafamireyo Rabanange akalunje waso omukazi. Wallahi taina kali kayoko na.
11: Ulishimachileta.
10: Ulishinjo na chileta. Nawe vaya ngo mazoku ulire mboze. Ujumgani kifuwa chichi nompako haga. Abantu bonna bakozeji bakusimi enkola yo.
11: Ha, nye twaha tuweta kona. Ndoza echo solo chikola twaha tuweta kona. Hey. Kwa katendi ofendeji.
10: Aso na yo wano. Tatwa kunyumiza oli.
11: Alwa.
10: Gobanyumiza rabaganti owaye nti botuka mu kisenge munywegere.
11: Nywegere.
10: Baya munywegera bate ya muwataraka. Astaghfirullah alazim. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Na bijinni rino. Na wasiza sharmuta. Na

0: ne koko chaba akoze tolwalero mbutufu ekintu kino kyola okikoze kakubera kulabirira abaana ngabalabiridde bulungi osanga ngabaana bo kubanga waliwo abaana bosanga nga bakulukusa enviiri bakoze eki enjala tebazisala abaana wadde yabazaala nemuga naye mbutufu abaana balabiridde bulungi balabika bulungi abaana bali herese bulungi nebirala bifanagana bwe biti omukyalo ono ajja kusanga obwangu mu bufumbo ate nawe ojja kubusangamu
1: obwangu
0: naye ebbanga lyonna buyonoomala twaga nti lajabaruta fiziwaji lajabaruta
1: fiziwajibulimubwasenkulu
0: senkagale sani togambwako tebulimu wabula tabadulu manfaa bwono okukyusa mugaso nga naawe omulaga omugaso gwakoze eki gwalina kakati ojja kubeera omuntu asinga okubeera omuki omulungi ekirala kino era tebakikola naye nga nakyo kya bukugu istahibiha litanawiru ma tastahihi fi ahadi almataimu alailiya mu nsi ezitali uganda wabayo restaurant ngezo za famiry abafamiry bebabeeramu mataimu ailiya abafamiry ngaera abafamiry nga nemeeza ezirimu mu restaurant omwo mubayamu emeeza nga emeeza zo za famiry omuntu aze n'abaana basatu omuntu aze n'abaana bataano naye gani muwerekereko litanawal ma tastahihi fi ihda almataim alailiya mu butuufu bukopi bwaffe fenna n'aboogera wano naye omuntu yalibadde asalawoko olunaku lumu n'akuŋŋaanya akasente ko oba mu wiiki oba mu mwezi nemugamba nti olwaleero tofumba
1: tugenda
0: ku kettu tofumba naye outing yaffe ey'okulya wano abasinga eba ya mawuledi eba ya nyimbe ya maduwa naye omuntu yenna abasajja abo abeeru bwe mulaba n'abalala ababafaanana bakwata akafamire kaabwe ke baba balina owulira ne bakatwalako wabweru outing ne babeera nga bagula emmere n'amanya nti ejo emitwalo etaano jjo bagiridde
1: jo
0: gigenze biizinillah ekyo kigenze nga sadaka naye omuntu oyinza okumusanga ng'omuntu oyo oba nfuna omujjukira Umaru Siddiki oba nfuna kalungi wali olabye eyo malaaya nekkubira essimu omukazi ow'ebbaali siri nakkubira essimu siti oyo nakkubira essimu ng'ayagala n'omugamba nti sirina simu n'omuweereza katooki oba omuntu ow'ebbali ayinza okugamba nti njagala KFC yeyo bangitereziza KFC KFC etandikira mitwalo emeka se ebiri esatu
1: gumukasanvu kudda wagulu
0: kakati KFC swiri n'akukubira ow'ebbali gwe ŋŋamba n'akkubira gwo n'agamba n'otokwata mitwalo ebiri kitundu kugimuweereza nezijjako ku simu oziweereza kwabayinza okuzijjako KFC netekola ki netewera bulungi oba kalungi onfuna kakati omukyalo nkyo baga ndi muwerekereko fulumako wano kyakutegeeza bannange temwekobowaza koleko ku outing mumbeera yammwe yonna nebe munaagenda bugenzi mukasaawe ka Sheraton soda kale ekinene ennyo kale ajja kubeera ku 1500 oba kasaawe naye genda mugjeyo nammwe kasoda ka sprite ak'15 omutwalo gwo gumu muge tugende naffe tukwira mukanywereko essaawa nga 2 nga mushumuhawa muli obulamu ku kasaawa ako oba ezimu ku zigaden ezimu sizakusasulira omuntu n'afuluma n'abeera ng'akola ki ng'ali n'abantu be
1: twogera
0: ku kitandikirwako
1: naye abalala
0: mulina obusobozi obusukkaawo
1: ekintu ekikulu kiriwo ekiti abantu ebintu mwabiharamusa nnyo omuntu ogendako wabweru lumunagenda twali abavubuka imamu wange imamu sekandi yali imamu waffe nakawe naye twali tugenze ku kampu yaffe enabinoonye